On the cross I heard him pray, Father, forgive them. Never

0: We worked on it all summer long together to restore it to its original condition.
1: I know, and I'm so sorry. Listen, I can make it up to you. I'll paint your house for you.
0: I was going to pass it on to my son for his graduation.
1: You like my wife's chili. Let's say I have her make a big pot, huh? You know, it looks like your trees need some pruning. I can paint your fence. Hun, can you put on a big pot of chili?
0: My car.
1: Better make that two pots.
2: 100 good deeds can never erase one sin. Only Jesus can remove our sins if we ask him to. Have you asked? Or are you trying to cover your sins with good deeds? Another message from Lifeline Productions, located on the web at lifelinepro.com.
3: Hi, this is Pastor James Fomador from Bible Baptist Church, Dawis. In the next few minutes, we are going to hear once again the messages preached by our beloved pastor, Pastor Richard Fomador, from our archives. May you once again be blessed with these messages.
4: Ephesians chapter 3, verse number 16. Para sa mga bisita, welcome to Bible Baptist Church. Salamat mi sa inyong pagbisita. Ephesians chapter 3, niya, verse number 16. Ephesians chapter 3, niya, verse number 16. Niya, tanaw ni na to, daghan ko kayo bisita itong nga ni Aging mga simana, 3 weeks ko gibisitaan niya. Of all the visitors nga na bisitaan ko, doon ay usang nga na-encourage ko pagayo sa pagbisita nila. Niya, tungod kay na mga bisita, ko nga, gang, gitawag na ko og movie marathon. Nakasuway na mo, ana. Wa mo ilaing gibuhat, nilingkod lang mo, nagsigitan og TV. Ha? Kasuway na mo, ana. Movie marathon. Na ako'y mga CD. Sige, tanaw ko kanang kuan, tanaw ko love story. Ha? Tanaw ko kanang gubat. Tanaw, ko nga, gipuno na ko ba niya. One of the, yeah, nitanaw ko cable. Movie marathon. Na-enjoy ba ako ko? Pero dunay usa dito ka story nga. Wa siya sa CD, na siya sa cable niya. Gitanaw na ko pag-ayo ang title sa film, Logan. Wa ko ga recommend ha, Logan, si Logan. Niya, ang iya, Wolverine siya. There's a wolf within. Unya, ambot lang, wa ko kakuha kayo sa story ha, pero ingon ini na itabo, dun na siya anak ba ito niya ng mabay, with the same wolf attitude, with the same evil, naasay ang sud niya. At the time nga malagot siya, magamit ito niyang evil, nga naasay sud sa iyahang panlawas. And she will become a wolf. Niya, dini magsulod-sunod bang akong apo-apo ini da? Magbutang-butang sa drig drumstick kay siya pud kuno si Wolverine. Magbutang-butang siya, mag-anaana siya ba? I'm talking to Warren na. Iya kong sukmagon ba? Pati sakita ba? Ephesians chapter 3 verse number 16. And as I look at that story, nakaingon ko ba nga, this is a picture of a man. We have an evil within. Doon natay kanang kadautan, sud sa itong kasing-kasing. Whether we like it or not, we are not teaching our kids na mangawat. Ganun mangawat sila. We are not teaching our kids, kanang mga bata palandaan. I remember Dr. G. Salva. Ningon si Dr. G. Salva, nga gibunalan niya si Arlie, gamay pa kayo, 6 months old. Kay, magsigig hilak, busog man unta, magsigig hilak, niya magpakarga, ngunana ba? And we have that evil within. And that evil, ato na nakuha, gitawag na nato o kanang inherited sin. Nakuha na nato through Adam and Eve. Unsa to, federal doctrine. Tungod kay siya may kanang una, muragwa ni Gander siguro. Oh. Kay sila may una natong ginikanan, mo nang nahimo tang makasasala pun. Let's look at Ephesians chapter 3, verse number 16. O ako ni hangak na karon ba kay digi. Actually nami blessing nga kaldero worth 200,000. Saon man ni kaldero hagang akong giingnan ayaw gyud na ipagawas gyud kay kawaton may bao ang uban mga kaldiro nga. Pero wa koy gibay ra wa koy kwan ha wa ko I cannot afford nga duna koy kaldiro 200,000 yang akong giluto miswa og wow kayo. It's just a blessing ba na kung gusto mo magpastor, gusto mo dagan panalangin lang pagpastor mo nalagi. It's all has been given to me as a blessing. Ephesians chapter 3 verse 16. I believe ingon ini ang tao. Ephesians chapter 3. Ya ako ding butangan og gamay nga shadow. Awa mo ko di man gyud ko kay ba mo drawing. Nya kung may ngong gyud ka nga katulo-tulo ka parte ang tao, we do have body, spirit, body, soul, and spirit. So, money, tulo ka parte sa tao. Nya, may ngong ganit kag soul, giingnan minin sa Bible school pa, that's mind, emotion, will. Manang gibutang nako siya din hi. And when we talk about spirit, that is our connection with God. God's consciousness, spirit. God's consciousness. Nahimo ta nga, do na tay attachment sa Ginoo because we are not only a body which is outside, we are not only a body but a spiritual being. Sayop kayo ang tao, kumingon siya nga, iyang paninguha, puro na lang panlawas. Puro na lang sa iyang lawas. Puro na lang kini siyang body, gitawag sa ni siya, world's consciousness. So, tungod kay naatan ining kalibutana, and we belong to the consciousness of this world. Naatan ini, we belong, ang atong lawas, manang makakita ko ninyo, I have not seen, di man na makita ang spirit. Sa to pa, tungod kay naatan ini, world's consciousness, kining atong nakita karon nga kanang kalibutan naata din ni karon, and this is our body is so conscious upon the worlds kanang events mo na nga. But as I look at this verse, tanawa ganiya, that he would grant you according to the riches of his glory to be strengthened with might by his unsa spirit in the inner man. Sa to pa, kumingong yung ka, strengthened by His Spirit to the inner man, I'm not only talking about the soul, which is also our inner man, but I'm talking about the spirit. Kaya nga naman, the body without the spirit is dead. And it's not only talking about our spirit, Ephesians chapter 2, tanawa, to the inner man. Our message this morning will be entitled Inner Man. Mawitan niya na naingon ko nga naatay inner man, naatay sud nato nga mingani ni ko ha, kabantay ka nga ako naman yung nestorya ninyo, kabantay ka nga dunay mga tao nga muagto kag usa ka lugar niya. One time niya to me, nagsakay mi sa supercat. Ako lang yung istorya ninyo niya. Doon ay sa katao nga, nanghagis siya. Kami ni Ma'am Joy, nakuratan. Nanghagis siya. Kaya ang iyang coke, nasabdan na good sa una kay tikitero man to, no? Mag-ticket, mangita sa ticket. Nasabdan ang iyahang ka ng coke, nagibutang niya sa iyang kilid, nasabdan lang. Niya, ningon na tong tikitero nga, ako lang kang ilis dancer. Nya nindot ko kay pagka-approach nga ako kang ilis dancer niya kay sa tunako 30 naman yun yang panghagis. 30 naman niyang gihanggat na niyang sumbagay. Gihanggat na niya iyan ang halos niya niingon dayon siya. Wa ka kailan ako? Of all the events nga inko ba nga ang problem is not actually nga nasabdan ang iyang coke o iyang katong soft drinks, but the problem is in the inner man. So wala pa di ay, maski gani si James ningon, so wala pa ka nakigubat, so wala pa ka nakikontra sa mga tao, you already have a, unsaman, a war within. A battle that we need to be victorious way labot ini tanang tao. Ako rogi maka, ako na ako'y gubat sa akong kaugalingon karon. Na ako'y struggle sa akong kaugalingon karon. Na ako'y kanang pakigubat within my inner, kanang sa akong kaugalingon pagkatao. So wapa ni mubuto, naulan na ko pag-term, so wapa yun mubuto ang tanang, na makita na din sa mga tao, you always have a problem within. Are you listening? Balikon ni na to ha. And that we should grant you according to the riches of His glory to be strengthened with might para tagaan tagkusog with might by His unsa spirit in the inner man. And this spirit in the inner man and this strength that we need, di ni kaya na to. Sakto gitong kanta. Gusto kong bumait pero di ko magawa.

verse number 1. Tanawa gani. Ephesians chapter 2, verse number 1. And you hath he quickened, iyatang gibuhi. The word quickened, iyatang gibuhi. Gihatagan tiyanayag life. Maunang ningon siya nga, the word are spirit and they are life. Yeah, sunod. Who were dead in trespasses and sins. Sa to pa, declaration gina nato nga kanang atong pagkatao unsa diha dead. And we are dead because of trespasses and sins. Niya, nagsugod na siya because of Adam and Eve. Federal doctrine. Sa to pa, kita di ay, tungod kay sila may atong ginikanan, permino na itong ginikanan, nahimo ta makasasala. O kinisya karong pagka makasasala na to, verse number 2, tanawa, verse number 1. And you had a quickened who were dead in trespasses and sins. Verse number 2. Wherein in the time past, you walk according to the course of this word. According to the pattern ba? Si Warren, gipalitan na mo ka ng train. Kana ragong baratuhon gud sa Marcela. Nya, ang kanang train, imo i-on, musunod siya ato, ana. Hangtod na lang siya na nahurot na lang ang baterya, nahurot na kana ba, nagsige lang siya tuk-tuk, nakatug na lang siya, hangtod nga, kanang nagsige tuk-tuk, kana nahurot na lang po ang baterya. Dito siya mugawas. And that train, musunod na gito siya sa release gud nga plastic ra pod. Kitang tanan, kung wag yun ang Ginoo, dautan yutang pagkatao. Muna ningon siya. Muna, ayun na lang i-blame. There are many people karon daghang kayong mga debates. Ang klase ni Ma'am Joy, kaya gitudluan niya because of this. Doon na may textbook nga gigamit because of this. Kanang struggle of the, kanang sa gender ba niya, we are Christian school man, di gitudluan niya mga bata nga, I am a boy. Ang usa ningon, I am a girl. Ang usa, murag amot lang, tinuyo ba to di? Ningon sa, I'm a girl. Girl ko no? Girl, he's a boy. I'm a girl. And because of this debate, Pamino, there are many moral kanang fiber, moral strength sa atong society that has been destroyed. Kana bang napukan, giguba pag-ayo because of progressive kanang madawat na to unsay accepted sa society. Kung dawat na gani sa society, tingali, madawat sa Ginoo. Tingali lang. Okay. Managingon sa Bible. Tanawa. Wherein in the time past, you walk according to the course of this world, according to the pattern of this world, according to the prince and the power of the air, and the spirit that worketh in the children of disobedience. Kini karong spiritual being na to, so wala pagyo tay Ginoo, ang spirit ginaadi ni karon, it is, unsa man, the spirit of the devil. Muna nga, sa diyang nidawat ka ni Jesus Christ, there's a great book entitled Holy War. Gisulat na siya sa usapod ka Baptist, si John, ang nasa ko nauna, John Milton. John Bunyan. Niya, ang iyang pinaka number one, next to the Bible niya na, gitawag Pilgrim's Progress. Pero naay nindot kay nga libro niya, not known to anybody, Holy War. Nga, kining atong kasing-kasing karon, kining atong spirito, gipuy ani sa una sa Yawa, in the kingdom of the soul, sa gingharian sa kalag. Ang Yawa mo'y presidente, ang Yawa mo'y governor, ang Yawa mo'y mayor, till the time nga gidawat na to si Jesus Christ. Nga, ngani, kining gingharian sa kalag, dunay upat ka entry. Sana ear gate, smell gate, ear gate and nose gate. Nya sunod kanang skin, ang atong five senses tungod kay naasa na sa ato ang kalag kining atong five senses nga naasad sa atong panlawas. Ako amazed ko kayo kanabang at the very moment ako lang kwaon na ay nalampog hilak da Rowena, sige lang kag hilak da manang ay sa hilak at the very time sinong bantol. Ya diha magyud mi si Doc diha pod niya. Ang ako ato kanabang at the very, that's not my first time, pero ang ako lang gid ba kanang I am so amazed nga ingon ini ang Ginoo nga naa diha ang lawas, naa pod diha ang kalag.
naa po diha ang Espiritu. Sa ingon na ba nga, naa diha ang lawas, naa diha ang kalag, naa diha ang Espiritu niya. At the very moment, kanabitong inigdik

0: declare na gyud, kay bawo ko si doktor nag-declare na, pag ingon gyud nga patay na, ang lawas din nato wala na gyud. Kabantay ka nga inigbiya sa espiritu, inigbiya gyud sa espiritu ni ana, our spirit inigbiya gyud dayon kanang lawasa, and it was declared in the Bible, in the absence of our spirit, human spirit, patay gyud na itong lawas. Nya di ko katapusan gyud. Sige, manghilak na sa mga naroon. Katapusan yun niya, ni Ana ang kamot, no? Ni Ana ang kamot niya. Nibagsak na yun. Ako noon na, mauna siguro, teka, mamatay na siguro to niya. At o di doktor ang mata, amot mo sa'yo, nas mata, mao kuno ni pinaka-soft tissue ko noon, ana, naon ang mata. Yun, no, mamatay pa ka niya, imo pa yung noon. No. Sa gagmay pa, manggutagod, yun, mamalabag. Anak, gitanaw, anak. Istoryan, wala na gito. Sa to pa, kining atong lawas, pila lang ni madugta, yun din yun. Mao nang giyon sa Bible nga, ang atong lawas, sa abog ni gikan, sa abog sa ni pauli. Pero ang atong spirit today is the seat, mao ni ang lingkuranan, kung sa seat of government pa sa Philippines, na mao ni ang atong Malacanang. Niya ang atong spirit, kung wala gyud in the absence of the spirit of God, ang spiritu sa yawa na diha. Mo nang mingo gusto ko mo bait pero di ko magawa, and don't try to blame other people nga ingon ana ilang kinaiya simply because they don't have the divine nature. Bisag unsao na nimo kanang criticize ng mga tao, ana, may paimo nang sulmeningon. Amen. Verse number 2, tanawa, wherein in the time past you walk according to the pattern, the course of this world, according to the prince of the power of the air, according to Satan. Nya, sunod, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. So, wa pagyutay Ginoo, the spirit of disobedience is in our hearts. Verse number 3, tanawa. Among whom also we all had our conversation in the time past, in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and by nature, and were by nature children of wrath, even as others. Verse number 4, tanawa. But God, upon ang Diyos, who is rich in mercy, for His great love wherewith He loved us, ba apan ang Ginoo nga dako kaayo ang iyang grasya, dako kay ang iyang kaluoy nato, even verse number 5, are you following? Even we were dead in trespasses and sins, hath quickened us together with Christ. Sa to pa, sa diyang patay pa ni atong espiritu, gi-quicken sa Ginoo, gi-quicken through Christ, gibuhi niya ba niya. Sunod, hath quickened us together with Christ, by grace ye are saved. Kung ako gipatagaon sa meaning sa grace, that is the quickening. I don't go to God's redemption at Christ's expense. Nindot man na ang kaluwasan sa Ginoo at the expense of the Lord Jesus Christ. Pero kung imog yung tanawon deeper in what the Bible says, grace, kanang grasya, ang pag-impart na sa Ginoo to the Spirit nga iyang gibuhi ang mga tao. That's grace. Kaya kung wala pa, wala gyud tay mahimo gyud, tanawa. Even when we were dead in trespasses and sins, hath quickened us together with Christ, by grace ye are saved. Verse number 6, tanawa. And hath raised up together and made us to sit in the heavenly places in Christ Jesus. Verse number 7, that in the ages to come we might show the exceeding riches of His grace in kindness toward us through Jesus Christ. For by grace are ye saved. Mo na nga grasya nga gihatag sa Ginoo nato, nga sa diin nga patay ta, gibuhi ta niya, ug sa diin gibuhi ta niya. That's sa wala pa niya karon God's consciousness natong spirit, pero sa diin nga bidawat ta niya. 1 Corinthians chapter 6 verse number 19. Ang atong lawas, kini kadtong atong lawas, napuy-an na sa balaan nga espiritu. Mo na gitawag divine nature. Dita kasabot ini kaniadto kay we were just taught sa dakong simbahan, ingno na ta nga magminaayo ka, magbinutan ka, yawat na lang maluwas. Di lagi ka maluwas, ana. Unless there is a change of government in your spirit. unless your spirit is quickened, and in Christ ye sit in the heavenly places. Nya in Christ nga nidawat ka kan Jesus Christ as personal Savior. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. Are you listening? Klaro na to ang atuag yung doctrine of salvation. Salvation is by grace. Salvation is through faith. Amen? And it is the gift of God. Kamu karon, wa pagyuka kasiguro sa kaluwasan, dawata karon. Wa ni na ko giplano, wa ganini kay bao. But Brother Richard, are dire Brother Richard. But wa gyud ko nagplano ini. Aw, wa ka nagplano nini pero ako kadali-dali. Ang gusto na ko na nga testimony mang godili testimony nga kanang papahibawon ka. Si Brother Richard from Cebu. Niya, pag umangkon ka ni Gina, igsuon sa pag umangkon. Unya, pag-ari na din, ginansya sa simbahan, pero huwag yung kukaibaon sa testimony. But Brad, tell us about sa unsang pagiha nga karon na kaingon ka sa imong kagalingon, nga ang kaluwasan ay pinayagi sa grasya, o kung mamatay ka, muagto ka sa langit. Tagaanti ka, anak, karon nga. Ano man nga moingon ka na ato mo ato ka sa langit. Tay pa, ganung di ni ka. Di siya kasulti pero di jini. O sa channel ba? Sa dito pa sa Cebu ba? Lain, okay. So makasulti yung kakaroon pero para sa Ginoo, I hope makasulti ka. No, sige.
1: Yun sa rin mo pagdawat ang Ginoo, Brad. Unsa, ang ako panuntan na inginig. Kaniyad ko magkikita ang tanan, yung tanan, binuhatan ang kong kaluwasan. Pero sa diyan, karun, ang teaching to the Word of God, balik ka ayo, hindi atong binuhatan, grasya sa Diyos.
2: Brad, sige, Brad. Para na ko, nakamaluwas ko sa ni God sa akong pag-too o pagsalig, pagdawat nga siya ang akong maluluwas. Marajan siya, Pastor.
0: DG sa kuno ka diyot. Thank you, Brother Richard. And that's not only kay Brother Richard. Wa ni na ko plano ha, Brad. Di na ko gusto nga maplano ni mo ba? Pamino ha? Kay kitang tanan ingon ini manggod, we are taught we had been kanang influence tingali sa atong ginikanan kaniadto nga ang kaluwasan gyud pinaagi gyud sa atong mahibuhat, but it's totally different in the Bible. Pamino, this is what the Bible says. No matter wa na lang ng denomination, wala na lang ng religion, wala na lang church, but the Bible says, for by grace are ye saved through faith. And that not of yourselves. Kay kung sa ato paning kaugalingon, di na na grasya. Kay kung maluwas ka sa imong kaugalingon paningkamot, which ingon ana ta kaniya to. Di ba, maningkamot ta. Okay, kinsa ba, bisag kamu karo, makatestimonyo mo, bisag kaniya to, mingon ta nga, giing na ta magbuha ta. Di yun ko malimot yun. Every sinsiyo, ingnong ko sa akong mama, kanang ato ng tigumon, kay kung dunay manglimos, mao'y ihatag. Di ba, ingon na naon ta. No? Kada mo hatag ta kay na ay merit. At least, do not I count na nato sa langit. Nya, inigtimbang-timbang niya sa maayo o sa daotan, yawat na lang ang dagan ang maayo. But gideclare na sa Bible, without the Spirit of God, our soul, atong spirit, is dead. We cannot do good works. We are not bound to heaven. And the course, we walk according to the course of this world, according to the pattern of this world. Kaya wak may Ginoo. Anya, giing na pagkita sa Bible, not of works, lest any man should boast. Kaya kung binuhatan pa ni, makapanghambog mangguta, nakaagto ko sa langit, kaya maayo man kong tao. Di ba? Ang tao, hamugiro manggud, bisa kung saon. Hamugiro manggud ang tao. Kaya mga gagmay batal, wak man na nato lagi tudlo eh, pero manghambog na manggud. Amen? Not of works, lest any man should boast. Arita sa Hebrews chapter 10. And I'll be talking about Hebrews chapter 10. Mao ni problema sa tao. But I'm talking about the inner man. Atong tinud-anay gyud nga pagkatao. Hebrews chapter 10. For the law having a shadow of the things to come, verse number 1, and not the very image of the things, can never be, or can never with those sacrifices which they offer year by year continually make the comers there unto unsa perfect. Paminaw ha, ang katudeng Old Testament ng mga sacrifices nag-shadow to sa to pa nagtudlo ra to sa final nga sacrifice si Jesus Christ. Nga in the Old Testament they will come year by year, unya dili mahimong perfect. Paminaw ha, kay tinag ma-misunderstood ko nini. Paminaw, sa diyang gidawat nimo si Jesus Christ, kining atong lawas mauni gitunglo sa Ginoo ug niining kalibutan na di gyud ka mahimong perfect. Are you listening? Amen. But your spiritual man, kining atong spirituhanon nga kahintang, was already declared perfect upon accepting Jesus Christ as personal Savior. Gideclare sa Ginoo, tanawa ganiya, ningon siya sa verse number 1. Ningon siya nga, offer year by year, dili ito mahimong perfect. Sunod, for then, would they not have ceased to be offered? Because that the worshippers once purged shall have no more conscience of sin. Verse number 4, tanawa. For it is not possible that the blood of bulls and of goats should be taken away, should take away sins. Katong mga animal sacrifices, dili to makakuha og sala. Sunod, verse number 5. Wherefore, when he come into the world and said, and saith, he saith, sacrifice and offering, thou wouldest not, but a body that thou hast prepared of me. Paminaw ha? Ipatay lagi. Kami inihito eh. Muuwan eh, basta yun ini. Doon na kay lawas nga gi-prepare. O kana nga preparation, kanang lawasa, it is the body of Jesus Christ. Paminaw, ang body ni Jesus Christ, wa to isa. Nga naman, dili siya bunga ni Joseph of ni Mary. Kay kung bunga pa siya ni Joseph of ni Mary, naasay gitawag inherit sin. Dili mahimong perfect sacrifice. Amen? But si Mary, na-conceive siya, conceived by the Holy Spirit. Dili siya bunga ni Mary o ni Joseph. Muna ninyo siya sa verse number 6. Are you following? Verse number 7. Tara. Then said I, lo, I come in the volume of the books it is written of me, to do thy will, O God. Above when he said, sacrifice and offering and burnt offerings and offerings for sin, thou wouldest not, neither has pleasure therein, which are offered by the law. Verse number 10. By the which we were sanctified to the offering of the body of Jesus Christ, kanusa, once and for all. Dagang kung maunaw-naan diya, may ngungani kag once and for all, wala nang yun ang pag-lukdo-lukdoog ka ng kuros para si Mana Santa. Kaya nga naman, kausa raman yun. Nya ang remembrance ini sa Lord's Supper raman. Dili anang pag-lukdo-lukdo. Ako naman mong istoryahan na nang akong iagaw, pero may yun mo ay Kristo yun, ipanahon sa Semana Santa. Nya, iniglukdo niya sa kuros, inigagi niya sa iskina sa Iskaryo. Si Pidot ba? Kaila si Ma'am Lolet ini, iniglook doon niya, inigagi niya sa eskina, ingnon siya sa mga barkada, tagay sa dot. Ni tagay man po, noon. Niya, kaniyad to, dili ko magkakatawa na kay. Para nako, paisog ba sa iyaha o niyang pagpagkuan. Pero karon makakatawa na ko, ningo kung grabe, no? Gipicture niya si Jesus Christ, niya pag-agi sa eskina, niya niinom, ni tagay. Muraglain man kayo. Nya bunalan siya sa iyang mangod si Gardo, bunalan siya anak. Anak, nya ang ibunal kadtong kanang dahon bitaw sa kanang sa tawag kana dahon sa kanang banana ba. Saging nya inikuha anak. Imaw ta ibunal diri, madugay sakit man. Nya kay wagud siya sinina, sakit man. Iyo sa hinaya na pagdarong diha. Mahugog away sa igsoon biya na sila. But this verse karon nga nakaibaw ko sa Bible, kabantay ka nga out of ignorance, nga nakaibaw ka sa Word of God, magkakatawa ka what you have done before. Di ba? Nga, unsay nahitabo diya. by the which we were sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. Sa tupad na luwas ta and taken away their sins. Niya, sunod. Ningon pag siya. Verse number 12. By this man, after he had offered one sacrifice for the sins forever, sat down at the right hand of God. Verse number 14. For by one offering, he had perfected forever them that are sanctified. Paminaw ha? Sa akong spirituhanon nga kahintang, I was declared perfect. Nga naman, walay usa ka makasasala nga makasud sa langit. Pero kining atong pagka, mingon ka nga, paghinlo, sanctified, gihinloan ta, not because nga maayo tang tao. Sa'yo pansada nga, kinang naman, perfect yuta, kay di mang yuta may mong perfect. Munang niyon sa, we have been perfected through the blood of the Lord Jesus Christ. Okay, samtang naatanin yung kalibutana, naklaro na nato ang kaluwasan. Samtang naatanin yung kalibutana, naatay mind, emotion, will. Diha ang atong struggles. Amen? Nya, giingnan ta sa ginungano man nga, niining kalibutana, dini sa kalibutan, ngano ningon pa man ang Ginoo, perfect na magkata, ngano ningon ang Ginoo nga, mag-amputa. Pray in this manner. Ngano man, our dependency, ang atong pag-depend sa Ginoo, akong gibutan de, without prayer, paminaw ha, kundi yung ka mag-ampo, our murmuring is a sign of not actually praying. Kaya namin ito, sige tayo, bagulbol. Bagulbol tas presidente. Bagulbol tas sa mayor. Bagulbol tas kapitan. Nagbagulbol tas atong ginikanan. Tiyo na, ingno ni mo yung ginikanan. Ikaw unta, ikaw ginikanan na ka. May untag mamatay ka. Akong gibadlong ang usana. Ako nagginikanan namang gyukuron. Ay mig-ing na anak, kay kapoy na bagbuhi ninyo. Katugon pa unta mi. Nya, nagtimpla mi gatas, anak. Nagtimpla mi gatas, anak. Nya, pagman, para kita ni mo, nya, pagkataw-tawad ni anak. Imbisang bata mo. Matutuyon. And it is a sign of not praying. Blaming others is a sign of not praying. Sige kag blame sa other people. And worrying is a sign of not praying to God. Amen. And a broken spirit is a sign of not praying to God. Ngano man nga atong mind, emotion, will, nganong giingnan ta sa Ginoo, pray in this manner. Nganong gitudluan ta niya sa pag-ampo? Our soul, our kanang, mingon ta nga, atong panlawas, ang atong diri, mintras naataning kalibutan na, kinahanglan magsaligta sa Ginoo. Kay kung wa ang Ginoo kining atong unahuna, ambot bisag asa ni dagan. 1 John chapter 5 chapter 2 verse number 15. For example, tagaan ta mo. Ambot kung ini ba inyong struggles. 1 John chapter 2 verse number 15. Tagay kog tubig mi, Mels. May tubig. May tubig mi. Okay, kamo moy mo basa. Ready? Go. Love not the world. 1 John 2 verse number 15. Sige, ready? Go. Unsa gingon dia sa Bible? Love not the world, neither the things that are in the world. If anyone love the world, the love of the Father is not in him. Okay. Hypocrite ra sa kayo kung maingon ka, you are not loving the world. Hello. Pagkuha na mo ni Warren niya ubang mga bata among gi dasig nga magsimba. Paminaw, nakasugat na ko ang mga kamaro, tulo ka kamaro. Kukuyaw wa. Kamaro man. Kanan ay kabayo ba? Chevy. Kuya, wow, mura man sila ka ng transformer. Kung si Kuan pa, si, kinsay nga na yung Warren pa, Bumblebee. O sige, mag-transform ko. Kuya, wow. But the Bible says, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not, unsa, in him. And we always have a struggle within us, dini nato, samtang naatan ining kalibutana, to be, unsa man, loving the world. Are you listening?
3: Ay gugmatas kalibutan, Lord. May nga lang tanga, may gugmatas kalibutan. The things that are in the world. Sunod, verse number 16. For all that is in the world, ang naa sa kalibutan, lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life, and is not of the Father, but is of the world. May nga lang kakahilayan, mitaw, piting grabe hagin. For the sake lang, di kay for the sake lang, niyag to me dito sa kanang piriyahan, agtumis piriyahan. Ako, si James, sila Rowena, agtumi dito niya, sakay sila anang kanang, sa nga nana, biking, so ana, inko nga di kumusakay na, pitagpila ganito, sa isinta, no? 50, inko nga, urig makasuka ko, ako pa'y nibayad, para ko pasuka, ang di kumusakay, ana. Niya, niagto na po naming warin sa usa, inko sakay ka, ana, yun sa di, basta mingong kog makasuka ko, di po siya. Napoy katong mutuyok niya, ang imo pang gilingkuran, mutuyok po. Tapaitay na yung ano man eh, oy. Ang usar, galingkod ka, mura ka gilabay, na ipisi, ana, labay. Unsa ba ni, oy, daghang kayong kalibutan nun yun. Nakakita man mi dito, pusil-pusil nga ang pusilon ka ng mga dak, mga ana ba, kiniwarin, mauni ato ah. Naapoy sugal dito nga puro braha. Nga, ikaw gi palabayon sa kanang, sa itawag anak, kanang tulok kabuok nga, dili dice, tulok kabuok kanang bula sa pingpong. I'm not promoting ha, pero ang ako ba, nilingkod ko dito, agitan ako ginako, kung nga, unsa gyud possibility of winning, kanang ratio of winning ba, kung 50-50 to ni kay ikaw may mulabay, pero ang kadaghan sa mga tao, ginansa gyapon ang bangkiro. Ginansa, di gyud, pil di gyud, ang ta, sa sige na kung tanaw, wag yun ni uli dito nga nagkumkum kay nakadaog. Tinon! Dugay man mi dito. O, oh, ina sa James, wag ko lang itanaw. Ito kay, iniglabay, ana, dito. Niya, sunod, labay na po siya. Kalabay yun, mangko. 20, rabitaw. I'm talking about kanang allurement sa kalibutan ba? Kanang pagdani bitaw sa kalibutan? For all that is in the world, nun siya, the lust of the eyes, kanindot na niya na, the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Pero kung sakto lang yun ta sa atong pagtanaw, verse number 17, tanawa, and the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Paminaw, kay kanang tanan lumalabay raman. Sa to pa in comparison ni sa eternal ngadto sa unsa man temporal. Kana lumalabay raman ginagitanan gyud. Are you listening? Amen. Napagyud. 2 Corinthians chapter 5 verse number 17. 2 Corinthians chapter 5 niya verse number 17. Tanawan ninyo. Therefore if any man be in Christ, sa diyang naana ka ni Kristo, niya na imo nang templo ang imong panlawas. Sa balaan ng Espiritu, if anyone be in Christ, he is a new creature. Pamino ha? Kining new creature, kay ang Holy Spirit, naana na to. Unya, wala na ang yawa. Ako na rin papasun ang yawa. Wala na. Are you listening? Kay wala naman ang yawa, ang balaan ng Espiritu, the new creature. Sa to pa, gibuhat na sa Ginoo ang atong lawas na imo ng temple of the Holy Spirit, wala na ang yawa. Amen. Ngano man pastor nga makasalata, paminaw, naa pa man ka sa panlawas. Napa man ka sa panlawas nga dili gyud perfect, dili gyud mahimong perfect gyud. Mao na ang struggle karon, ang spirit sa Ginoo, the Holy Spirit within, ug ang atong lawas nun. In which kaparte ni ana ang mind, emotion ug ang atong kabubuton. Manang ningon ang Bible, tanaw ha, verse number 17. Therefore, if any man be in Christ, nidawat. Okay, testimony sake. Nakadawat na ka sa Ginoo. Ako, nakadawat ako sa Ginoo. Sige, nakadawat ako sa Ginoo. Unsa gyud ang pagdawat? Kanang pagdawat, pag ilang makasasala ka, A, B, C. Pag ilang makasasala ka, pagtuo ni Kristo nga mauray kaluwasan, pagtawag sa ngan sa Ginoo. A, accept. B, believe. C, call upon the name of the Lord. Amen. Pero sa dyang nidawat na ka, if anyone be in Christ, he's a new creature. Gibag-o kang, ano man, bago naman imong spirito. O ang spirit sa Ginoo indwelling our body. Yeah, sunod. All things are passed away. katong all things wala na ang yawa. Are passed away. Behold, all things are become new. And Bible says, new. Pero nga nung doon naman gawin tayo struggle. Tungod kay wa pamanta, namatay. Ako bitaw ningon ko, pagkatos nung bantol, wa na to siya isa. Nana siya sa langit. Amen? Kay inigagto na to sa langit, ang atong tinunglong alawas, nga maoy kaliwat ni Adan og ni Eva, wala naman nato. Mao bitaw ilis dantag bagong lawas. Amen? Romans chapter 12, verse number 2. 1 and 2. Tanawa gani. Karon ang struggle nato dara. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies, unsa? A living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your, unsa? Reasonable service. Sa to pakining atong lawasa, atong ihalad sa Ginoo. Para dili magbalik-balik ang atong mga kasalanan. Tanawa, unsa pa gyud? And be not conformed to this world, but be transformed, di ta mo conforme sa kalibutan, but be transformed by the renewing of your mind. Una gyud, atong usbon, atong unahuna. Amen. Christian na ka. Ayaw nagsunod sa kalibutan niya. The things of this world are passing. Lumalabay lang yung tanan. Amen. Muna mo yung kung nga, ang passion sa kalibutan. Ako ning labya na. Proverbs chapter 31, verse number 30. Ako lang yung mong paibaon ba? Para kitang tanan, makahibaw tanini. 31, niya, verse number 30. Proverbs. Ukab, ukab. Niya, underline nini pa kayo. Labi na gyud sa mga babae o mga lalaki po. Favor is deceitful. Sunod. Beauty is vain, but a woman that feareth the Lord, she shall be praised. Paminaw ha, ang tanan natong kagwapa o kagwapo, lumalabay lang. We are looking at an old picture. Wa namang gyud mi kay ang among kanang picture sa kasal, nabasa sa sige namong balin-balin. Di wa gyud mi tawoy. Wa namig picture sa kasal. Di nakakita mi ni Joy sa bag-o pa kay una man ko naminyo kay ni Peter, naa si ang kasal ni Peter kay namaguang nako, naay picture ako og si Joy. Nagtan-aw mi ba, gi-post gani sa Facebook, nagtan-aw mi, si Ma'am Joy perti pagyong sexy hagyod. Nya nagtan-aw ko sa kung kaugalingon ko, grabe ko kagwapo de kaniadto. Tinun bitaw, di ba gud mabuang si Ma'am Joy anak kung di ko gwapo, di ba? Pero tigod niya buang anak ko gud. Di nagtan-aw mi ba? Pero karon pagbalik nako paminaw ha. And passing ra gyud ay. Look at your old picture, di ba maka-appreciate ka. And look at the mirror now. Sato pa, unsay gingon, sakto gini, favor is deceitful, beauty is vain, but a woman that feareth the Lord, she shall be praised. Paminaw ha, ang nindot kayong daigon, dili tungod sa kagwapa, dili tungod sa kagwapo sa imong bana o asawa, kanang usa ka tawo nga nahadlok sa Ginoo. Munang ayaw na lang yun, pangitag, gwapo. Hanap ka ng pangit. Ibigin mong tunay. Kinsa pa may mong ilog, anak, wa naman. Napagin. 1 Timothy chapter 2, verse number 9. 1 Timothy chapter 2, niya, verse number 9. Tanawa gani. 1 Timothy chapter 2, niya, verse number 9. In like manner, sa yun na nga pamaagi, this is all prayer, that women adorn themselves in, unsa, modest apparel. Ang atong pagsuot, unsa man, para mahibawan nga kita, babay, with shamefacedness and sobriety, not with braided hair, or gold, or pearls, or costly array, but which becometh woman professing, unsa, godliness. I can see godliness for those women, pamilya mga babae. Makakita ko godliness by unsaman? What? By your apparel. Don't be a Christian dressed like a harlot. Kay Christian ta. Amen. Tapos sa amen. Mo na nagingon sa Bible ngayon sa in like manner also kita and modest apparel with shamefacedness and sobriety, not with braided hair, gold, pearls, or costly array, but which becometh woman professing godliness with unsa good works. Angay sa ta Christians, amen. Kung doon naman tayo struggle sa kalibutan, change your mind. We are not dressed to display, but we are dressed professing godliness. Ang atong pagsinina to profess that we are godly. Let the woman, verse number 11, let the woman learn silence with all subjection. But I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence. Nga naman, unsay rule ni Ana, nga ang mga babae, kinahanglan, under subjection. For Adam was first formed, then Eve. Napagyulaing reason, Adam was not deceived, but the woman being deceived was in transgression. Two reasons. Duha ka rason, nga nung ang babae magpakahilom. Number one reason, tungod kay una ming mga lalaki, gipurma sa Ginoo. Amen? Kung wa pa mi nangita og katabang, wa ta mo mga babae karon. Mamayigay yung diha. Lord, I'm... Niagto dito si Adam, nagtanaw siya sa baka, doon ay partner. Paglabay sa kabaw, doon ay partner. Paglabay sa kanding, wa partner. Pagtanaw niya, wa man siya partner. Wa siya partner. Niyan siya alone. Nikuha, gipakatug siya sa Ginoo, gikuha diri. Unsa man, ang gusok. Iihap ito na ako kung gusto, kumplito man. Si Adam raman to. Kaya nga naman, flesh of my flesh, bone of my bone. But, paminaw ha, two reasons. Kay Adam was first formed, and another reason for a woman to be in silence. Mga babae, hilom lang mo. Usay, bitang sabak kay mo. Usay, rapod. To be fair ba? Maunang ang lalaki, kinay mo lead, mo lead sa family. Na may mga laki din, mga minyo. Bring your family to godliness. Ayaw patakain sila, asa sila. Bring your family. Daday mong pamilya into godliness. Amen. Iluma, uy. Karong makabawas na lagi mo. But the woman being deceived was in transgression. Notwithstanding, she shall be saved in childbearing if they continue in the faith and charity and holiness with sobriety. Moni ang trabaho sa mga babae. Paminaw ha? We are dressed, unsa to, nag-dress ra to be, unsa, para professing godliness. Napagyod. Deuteronomy 22 verse number 5. Nisaad manggog ko nga ako ning labyan. So akong labyan gyud. Nisaad ko pag prayer vigil. Akong labyan. So gilabyan na nako, mga igsuon. The woman should not wear that which pertaineth unto a man. Pastor, Old Testament pa na. Yes. Just like thou shalt not kill. It's in the Old Testament. Thou shalt not steal. That's in the Old Testament. Pastor, the next verses ni Ana, ang mga babae nga makasa, kuno, ang woman that should not wear that which pertaineth unto a man, batuon man. Kung pwede talang tamo batuon, batuon tamo. Are you listening? Ningon siya, the woman should not wear that which pertaineth unto a man, neither shall a man on woman's garment, for all that do so are abomination unto the Lord. Okay, granting nga si pastor ni compromise, paminaw, musugot mo nga magsayal ko? Okay, di na lang kay muraglain kay magsayal. Musugot mo nga magduster ko? Di na lang, para di kay lain. Musugot ba mo nga magspaghetti ko? Sige, di na lang, kaya lainan mo. Musugot mo nga si pastor mag-tube. Lainaw eh. Asa ako gilainan. Ngilo kay pastor eh. Grabe na ako kay kagtian, mag-tube-tube ka diha. But the fact of the Bible, paminaw, we are dressed to identify. Mao ito rin nga, the unisex fashion of the word. That's of the word. Moingon ng yugo, that's of the word. They're trying to cross the line. They're trying to bring the walls down between men and women. Paminaw, ang giyon sa Bible nga, the woman should not wear that which pertaineth unto a man. Neither shall a man put on woman's garment, for all that do so are abomination of the word of the Lord. Paminaw, and the word abomination, paminaw ha, sama nga nagbuhat kag idols, abomination to the Lord. Dulumtanan, labihan sa pagdumot sa Ginoo sa mga tao, katong nag-ampo og Dios Dios. How much more kundi ka mo identify kinsa ka? And you are identifying by what you, unsa man, by what you dress. Total ang atong kagwapa dili man by our fashion. Ang kagwapa naa sa sud, the man, the woman that feareth the Lord. Ayaw kabalaka sa inyong panagway. Kay di na mo'y tinuod nga pagkatao. Kay kung ako lang sa sige na kog tan-aw ni Tom Cruise, murag kasundugon man ko ni Tom Cruise. Dude, grabe no, perfect kay ang beauty ba for a man. No? Tom Cruise. Kinsa ba inyo day? Di inyo ha? Kinsa inyo ha? Brad Pitt? Maldito na si Brad Pitt. Nakaagto ko sa balay ni Brad Pitt. Tinood na. He is actually from Oklahoma. Brad Pitt. Nya, usay maglakaw-lakaw na siya sa Oklahoma. Si Durant po, nakakaon ko sa kanang restaurant ni Durant. Karo, wa naman si Durant man. KD, wa naman. KD restaurant. Pero paminaw, kung magtanaw ka sa beauty nila ba, pero di maguna mo hangtod. Okay. Para lang yun ma-settle down taninitanan. And I'll be closing, paminaw. Agto ka sa sementeryo, pariho rag dagway. Okay. Agto sa sementeryo, wa kay beauty'ng makita. Makayong magkaw, kagwapa, ining. O sige, sige. Eh, kuhaon na siya sa lungon. Kagwapa, ni ining namatay. Di ba, wala no? Sato pa, sakto ang Bible, beauty is vain. So, ang pinaka-importante, the woman that feareth the Lord, and even the man that fears God, knows how to live his own family. Mauna'y pinaka-importante. Amen. But we have struggles. But we have to change our mind. Unsa to? By the unsa nagingon sa Bible? By the renewing of your mind. Are you listening? Amen? Una atong usbo na itong pangunauna. One thing ako i-consider. We are here in order for us to be encouraged. Last verse. Sige. Naagyapon sa Hebrews chapter 10. Katong kaluwasan, naagyapon sa Hebrews chapter 10. But Hebrews chapter 10, verse number 25. Kung tinood yung kang aluwas, musimba daig yung ka. Ako mata na idritso kay. Verse number 1. For the law having the shadows of the good things to come, kaluwasan mana. That is until verse number 18. And the sins under iniquities, verse number 17, I will remember no more. But hold fast the faith. Tanawa, before kumagto sa 25, verse number 19, are you following? Having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest of the blood of Jesus Christ. Paminaw, karun nga luwas na ta, makasood na ta to the mercies of God. The greatest, paminaw mo na ini, the greatest privilege of the saved, we can pray. Muna'y pinakanindot nato nga privilege, maka-pray ta, makasandig ta sa Ginoo, maka-outpour ta sa Ginoo, kanang atong mahabwa ang nasa tong kasing-kasing. One preacher, ningon siya, mahabwa na kasi mong kasing, you already outpour your emotions sa Facebook. Kumantay ka sa Facebook, grabe yung iyag yung kasing-kasing, gi-outpour yun. Nayusa ka, amiga na mo ni Joy, nangyayon siya, kabati ni Mugnaong, may gani ka, kay gipili ta ka. Paita kayong, ang napamanggit sa Facebook, ang tibok kalibutan nakabasa. Ikaw na lang, kabati ni Mugnaw. Ya, ako nga nakabasa, apil ko nini. pero ang ako, ang consideration ako, nindot kayang post ni Doc. Doc, thank you for that. Nindot kayang post, paminaw ha. it's not because ganaa kay somewhere something nga imong ma-outpour imong kaugalingon ngawa na diha ang problema. Paminaw, ang imong problema mawagtang lang kung ang imong gihatagan sa imong problema ang Ginoo. Walag magsige pag sulti diha sa Facebook. Kabati nimong naong paito oi. Ikaw na lang gyud, may gani ka kay gipunita ka. Ang nasa kuno na ba? In town maluoy kasi mo kaugalingon oi. Nga nung diha pa mangyod sa Facebook? O, bisag asa ni mo i-outpour na. Unsa na? Verse number 19. Tanawa. Verse number 20. But I knew and a living way which He had concentrated for us through the veil. That was to say, His flesh. Verse number 21. And having a high priest over the house of God, let us draw near with a true heart in a full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure blood. Let us draw near with a true heart. Paminaw, iniarita sa simbahan ang atong kasing-kasing hinaot pa tinud-anay. Amen. Niya sa atong pag-ari, with a full assurance of our faith, kanindot kayo, mamita ningon ko, the greatest privilege for us saved, nga kita mga luwas, we can pray. Pero ato nang gineglect. Amen? Anaon na lang tamo pag-illustrate, nagpalit ko o kanang, sa'y tawag na, kanang helicopter ni James. Mupalit po na ba siya? Nagpalit ko helicopter ni Warren. Niya mulupad yun siya. Ana, naasa yung sensor nga di siya palitan din eh. Naasa yung sensor nga kung unsay height mo musaka siya. Pagkakita ni James siya, mupalit sa kuha na. Wa man taon siya, ana. Pero ang ako ba, ang sensor ba? Pero ma-weak gani, di na gyud siya musaka. Okay, ako lang yung gi-illustrate. Pila na ka-Kristuhanon, wa kasaka siya ang Christian life. Kaya nganuan, very weak, why gahom? Why charging sa Ginoo? Through prayer. Luoy kayo. Amen? Verse number 23, let us hold fast the profession of our faith without wavering. For He is faithful that promised. Pamina, kumuduol ka sa Ginoo, ay pagduha-duha, kay ang gasad, tinuod. Matinud-anon. Verse number 24, let us consider one another to provoke and to love and to good works. Paminaw, ako pa ninyo, no, magdinasigay ta, manghagitay ta, dili ugsok magay. Provoke, hagit man ha. Maghagit ta to love, may pa magkontest ta gugma kaysa magkontest sa atong garbo. May pa magkontest ta sa atong humility kaysa magkontest ta pagpaila sa atong kaugalingon. Amen. May pa magkontesta of unsa dia love and good works. May pa magkontesta sa maayong buhat. Verse number 25. Not forsaking the assembling of ourselves together, as a manner of some is, but exhorting one another, in so much the more as you see the day unsa approaching. Paminaw mo ha. Always be in church. Madasika. Don't look at the mistakes of other people. We are here not for men. We are here for the Lord. Forget. Ay nalang mong tanawan ang tupad ninyo. Amen. Always be in church and you will be encouraged. Always be in church and you will find somebody with the same problem. Inigarinin mo sa simbahan mo ito na siya, exhorting one another. In so much the more as you see the day approaching. Sa diyang naakas sa simbahan, makahibaw ka nga, pariya din may problema ni Kuan. Uy! Amen? Nainindulan ako, Pastor. Advice, ask ko na, Pastor. We are still living together. In kuha naman tayo, mahimo ato. Saan pa man na nato? Wala na yun. Niya, unsaon naman lang laginin na ito, paminawa. Kung ang, kay, karon bago lang minag-storya ni Ma'am Joy, ang usa ka, ang, na-storya na mo, gibiyaan siya sa iyang asawa. Ingon si Ma'am Joy, uso na yun na kayo, no? Akong ginan, niya, ikaw. Kumusta man ka diya? Pagtarong diya, oy. May manang sa taon pa nagsaba, di ba? Uso na yun kayo na rin nga ang mga asawa magbinuang. Niya, ikaw, kumusta man ka diya? Ang iyahara ba yun? Sabi ka di Richard, bisag asal lang kuno na dagan na akong otok. Kanang imo otok, bisag asal lang dagan. May man ang klaruhon na to ba? Kay, o para ba ta ka-celebrate sa ato ang silver anniversary? Nilapas na lang mi. 28 na lang mi. Mubay tinuibig ka tuig. Nindot man ta itong silver anniversary noon niya. Mupaso sa mi ba? Niya, mahingon po ng minister, you may now kiss your bride for 25 years. Yeah, madasig ka because in church, you can find somebody with the same problem and with the same struggle and how they cope up with the struggles. Paminaw ba, makakita ka somebody ng pareho dahil problema dahil kay pareho magproblema, makasulti sila nimo, makadasig, and you can only find that in church. Amen. Be in church always. Mamita na ningon dia, not forsaking the assembling of ourselves. Be happy in church. Pero kung ari po kagsimbahan niya, mugbut ka kayo, paita lagi yun. Eh, sao na natin mo pagpakatawa? Narin sa church, mugbut kayo. Kanta ta, there's a sunshine. Bisa kung saon kung ka nang dasing ninyo, there's a sunshine in my soul. There's a sunshine. Sa dihang naluwas ko, akong gi-determine sa akong kaugalingon that I'll always be happy all the time. I don't want to hear negative things and I don't want to talk negative things kay maunay ma-pattern sa akong pangunahuna. And I want to gusto ko nga muagto ko sa langit happy. Amen. Gamay pa ang kinabuhi, mubo pa ang kinabuhi, usik-usikan pa nimo sa siging mugot. Amen? Maski mo atubang na San Pedro, kinsay pa nga nimo, Richard. Kinsay apelido, Pamador. Taga-asa man ka, taga-Iskario. Asa man na Iskario, Kapito, Lahog, Cebu City. Asta San Pedro, mingon, uy, iakto, inuti ka sa impirno ron. Bitanaw, tiyo na na to, baby. Anas, Pedro, tao na na to, baby. May gani, kainay mo pangalan. Pero nakatubang ka din, pero ting mag-utagit. Be happy in church. Bugat na kayo itong kinabuhi from Monday to Saturday. Dagan kay tagtrabaho. Amen? At least naman, magkatawa ka. Matambalan pa. Amen? Yeah, sige ko katawa, Pastor niya. Dagan magkukproblema. Makasulbad ba ang imo pagmugot mo na gayon sa Bible? Ang imo pagmugot, maka-add ba kunog stature sa imo problema? Dili. The problem, the heart of every problem kuno is the problem of the heart. Ang kasing-kasing gyud sa problema gyud kanang imong kasing-kasing. Daghang tag problema, pero inig-acto nimo, inig-atubang nimo sa problema, nakakatawa ka. Oh. Amen. Pastor, maningil ko sa suga, putlan ka. Nya, kumayong, Brad. No, Brad, wak nagyuk ko, napurdoy nagyuk ko. Nya, saan naman ni Brad, nga napurdoy naman yuk ko. Nga, sabi ka diya, Pastor Roy, nabaday simbahan mapurdoy. Pero tinindot ha. Sige, Pastor, bayad lang dito, di ka putlan ka, nindot ha, na. Pero ikaw, bukat pa kayo mong kasing-kasing. Putlan pa kag suga. Sige, putlay na ron, di ba? Labay yung tikap. Sige, putla na. Musamot ka bati. Are you listening? But let's face the fact, paminaw ha, gingon niya, and a broken spirit dryeth the bones. Katapusan na lang yun. Proverbs 17, verse number 22. Himuan ni nga, imong, unsa, life verse, a merry heart, do it good like a medicine. Daray, di na takinahan na inikuan pa. Kanang medicine, paminaw. Kumalipayon ka. Paminaw, kumalipayon lang ang imong kasing-kasing. Do it good. Ang ingon sa Bible, do it good man. Sa ito pa, do nagi mapuslan. Naagi something ini. Do it good like a medicine. Sige, nakay problema. O sige, merry heart, malipayon nga kasing-kasing. Di ba, nindot kayo, mas labaw pa nas medisina. Tambal. Magsige na lang kagpalit. doon na may gitawag nga among amo na lang yun permining usay basta kapoy na kay stress tab, stress tab. Di na nakadaot no. Dok no, dok. Oh, sige, stress tab basta kanang kuha lang ba? Pamino ha? Makadaot na? Sige.
0: Pero kung merry heart na do it good like a medicine. Ang tambal sa stress, merry heart. Malipayon nga kasing-kasing.
3: Nya, sunod, 17 verse number 22. A merry heart do it good like a medicine. But a broken spirit, unsa, dryeth the bones. Si Brad Inting, naay problema ini kanang iyang arthritis. Asas Brad Inting. Brad Inting, arthritis. Arthritis. Nya, kanang dryeth the bones, kung wala nang mga, unsay term, ana, kanang bone marrow ba? Kung wala na, mo din musakit. Dahil mo din musakit. Di ay. Mo nang injection na nila o kanang grasa. Dili-dili. Something like, unsa na, kanang cartilage. I-pass kan diya para dili na mo dapat. Pero paminaw, a broken spirit, dry at the bones. Kanabitang guba nga spirito, sakit kaayo. Kita mo nang broken spirit. Okay, Melbs, ana Melbs. Kung kinido na ni sakit, maanaan ni ako, musyagit, Melbs, agay! Ug ang tao nga guba kay espiritu, gamay lang nimo, gamay lang hint, himuong dako. Kay nasakitan naman. Ang samad nga wa pa naayo, imong balik-balikan dito, pero sakita na. Pero kung naayo na, bisag saan pa nagduk-duk diya, di man mano, di ba? And a broken spirit, unsa, dryeth the bones. Change your heart. Paminaw ha. Always be in church. Always pray depending upon God. Amen. And it will change your life. Guaranteed ni. Usbay mong kasing-kasing. Unaha ang Ginoo. Tapo ka sa mga Kristohanon where you can get your strength. And ang real yun nini, go to God. Guaranteed it will change your life. Sabi mong kinabuhi. Magdukot ta sa ulo, magpiyong ta sa itong mga mata.

Ginoo, salamat kayo sa kahigayunan nga makapamati mi sa imong pulong. You know every person in this room. Nasayod ka sa matagtaw niini nga maong church building, Ginoo. Nag-ampo kami, Lord, nga ikaw mag-challenge sa matag-isa. Ako kinigiampo ang tanan sa ngalan ni Kristo Jesus. Pabilin ta magduko, magpiyon sa itong mga ta. Muhata kong invitation ni mo. You cannot save yourself. The Bible says, ang Bible nagsulti, for by grace are ye saved, through faith, not of yourselves. Di na, ayaw na lang paningkamot, kumuingong ka nga para ko mahilangit. Di ka. You cannot do good works. Nya, ang good works ni mo, mo'y guarantee ni mo nga makaagto kang langit. Ang Bible nagsulti, kitang tanan makasasala. Di na ma-change ang imong kinabuhi. Ang imong padulngan, di ma-change. Kung magsalig ka sa imong binuhatan, di yun. But Christian, naminaw ka karon, you have an inner struggle para nato sad ni. Una sa tanan mo, agto ko, if you want to be saved, kung gusto ka nga mudawat kang Kristo nga imong personal yun nga manluluwas. Kay ang kaluwasan dili ni nga kanang kahig. There is no such thing as corporate. Individually, si Jesus Christ namatay sa tanang mga tao. There's no corporate. Walay corporate nga sa diin kung maluwas ang usa, maluwas ang tanan. No. Personal yun siya. So you need to decide. You need to accept Jesus Christ. You need to believe Jesus Christ as your personal Savior. Imong tuhuan. Pastor, gusto ko maluwas. Paminaw, importante ni, wapa sa di pa wahigyod ang tanan yun. Dili aksidente nga nakaari ka din, eh. Dili po aksidente nga nakaila nga mga tao. It could be a brother, a sister, or it could be a loved one. Ginvite ka sa church. O pag-invite sa church, not simply because you become a member to be saved. Dili na maugyod. Kaya ang salvation, dili church. Pastor, akong dawaton si Kristo nga ako manluwas. Imo lang ang desisyon lang nga gusto ka, gusto kong mahilangit. Pastor, akong dawaton si Kristo. Kinsa man, sige, ay kaulaw. Invitation ni para nimo. Okay, save ka. Then you have a struggle. Our body become the temple of the Holy Spirit. And there be a renewing of our mind. And sometimes we think just like the world thinks. Sama sa mga tao sa kalibutan nga wa ngani kailang kaluwasan. Your soul, your mind, your emotion, ang imong kabubuton, ang imong will is always servant sa imong panlawas.

0: Wah butang yang hendak maruk-maruk gitu. Kau aku kaki cani, kaki cani. Mau nak, mau nening nasa kau nak, ha? Oh mau nani, wena dari wena, sakto ko? Ah sakto, wen wen dari wen. Pasalamat ko wen ngang akong anak na higugma nimo.
1: Fresh, deep fresh.
0: Sa ang electric pan, di ka kakuha na tayo pa, happy birthday Rowena. Gini, tayo pa sani, happy birthday cham, inyong tawag mga good cham love, unta to honey cham, saman kaya inyong magong bisyo, sige lang kaon
2: saman mo maminyo.

0: Ako sige ko panupo nila. Gusto mo maminyo sila?
1: Abe, wait, abe, klaruhon tani, be, klaruhon tani. Raise your right hand.
0: Majority, tanawa, majority. Diba? Ang kanita, raise your right hand, gusto mo maminyo sila. Oo, tanawa. Tanawa ang acceptance sa mga tao. Oo, duha pa mo ba? When happy birthday, sige. Okay, kinsa man ni? Why, pangalan? Ako ni. Ako gini. Ako ni. Oh. Sabuta, unsa to'y atong agreement, kada cake nga ihatag diri simbahan ang katunga amua. Mabi ta? Di ba? Happy birthday to me. James, lead us in songs. Pero gusto gid mo maminyo sila? Sige na ko panukmot, tinuod.
2: Helping you weather the storms of life. This is Landmark Radio, 106.9 FM, Bohol.
3: Equipping believers and encouraging hearts. The Anchor, 106.9 FM.

Welcome sa itong prayer meeting, fourth Friday sa month of July. So manindog ta, mag-awit na galawiton. I-greet na itong matagosa, may gabi. 469 sa itong hymn, The Bible's Again.

31 to 21 kami alang sa among permitting. Ako na ampo Lord nga himo ang kining maong mensahe magandam sa kasing-kasing karon. Nabi daga mga lampuanan Lord, nabi daga mga problema, daga mga request nga angay na bo ipadangat kanimo. Nagkinahanglan kami Ginoo og pagtuo nga ikaw willing, ikaw makahimo og nga ang imong tubag sa pag-ampo para gid sa among kayuhan. Ako na ampo Lord nga gamita kini mensahe Ginoo nga maandam sa kasing-kasing alang sa pag-ampo na mo karon gabi una. Kung namin may kaubanan nga nagpaingol pa di karon, tabangi nga disgrasya mo dangat kanila, makaabot sila din nga safe and sound, ikaoban na mo sa among permitting karong gabi una. Himang madaogon kini among permitting sa ngala ni Kristo Jesus pinang tantanan. Amen. Palihog malingkod. Si Kristo Jesus nagampo alang kanato sa dihang kita giayag. Okay. So natay pipila ka punto sa atong mensahe karong gabi una, mga kahigalaan, kanang safe means to shake violently. Mao na ang term gigamit

kung ang usag ka tao mag-ayag sa iyang bag-ong gigalinga harina. I mean, kanang trigo. Ha? O mati trigo din, no? Pero kung nakasuwa sa Pilipinas, natali, pero kung nakasuway mo o galing sa diang ayagon ang usak ka ang wheat, ha, malahi o masiparit ang grain from the chaff, ha, ang kanana ay kanang kung magmagaling po ka o magligis kag mais, inigayag ni mo, mapalahi ni mo itong mga sungo. Kailangan mong sungo sa mais. Ha? O, kanang mais, ba? Inig, kuana, kanang nasa. Ang mais, ang tumoy niya, mga mo attach bitaw sa pakaw na may tumot na isungo na niya. O. O, niya. Sunod, ha? Malahi ang tahop. Lahi itong sungo, lahi po itong tahop. O, katong tahop, kaya pwede mo itong magamit, pakaw man itong baboy. Katong tahop, inigayad mo, mulagpot na ito. Then, malahi ang tiktik. Katong tahop, brown, ang tiktik is puti. Magamit na og, kanang saman, ang tiktik. Kanang, sabo, kita mo nagmagsangguloy. Sangguloy, wala mo kayo tira mo ng siloy, kanang mga bagong tubo. O, sama ng sangguloy. Maglugaw ka og kanang na ay mais niya, pagkalota na, katong tik-tik imo itong ibulibod, ulukayo ni mo, ibuyok ni mo, ito yung sanduro nito siya. Alam ito, parisan og. Magpaksiyo po kag, mag-on-on po kag, bulinaw po, lamig itiparisan ito. Ay, gutom mo na ta. Okay. So, malahi ang tik-tik, malahi po itong gitawag og kanang binlod. Malahi ang binlod. Sa iniayag ni mo, malahi ang binlod. Ha? Malahi ka sa ayagan ni mo, malahi ka ni po na ay kanang namirdusi, namirkotorusi. Malahi ka ng kanang kuman na malahi po itong islagan. Ang saman islagan. Kanang partially broken ng mais, kanang mo na napigsat siya pero dagko paghihapon. Mapalahi po ito. Mapalahi po itong tibuok. Na may po yung inigaling ni mo nga na ay diigin maapilog galing bitaw, nagpaspaso ng galing ni mo, manggawas na itong tibuok. Kung magaling ka, ikay paspasa kay mulagsik itong tibuok, mag-utro ka galing. So na ay inigaling na ay mga tibuok nga makagawas, nga wakmaan. So malahi ito siya. Okay. So sa atong iba, sin deciding Satan decide sa verse number 31 ingon si Ginoong Hesus, and the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat. Kanang ishake ang nimo ang wheat, nagpasabot nga mo apply kag verse ana for saba, then ang wheat nga imong ayagon, dilit na siya mahimutang, kagi ayagod, ha? Nauyog, ha? So sa ato pa, kung sa atong kinabuhi, kung ayagon ta, doon ay pressure nga mabati na to. Doon ay uncomfortable situation nga sinati na to. Then, restless ta, ha? Na out of focus ta. Tungod sa pag-shake, pag-sept ni Satanas sa ito. Na, ingon na bang Biblia nga si Satan, nag-desire nga ayagon ka. Nag-desire. Ha? Gusto ka ayagon? Gusto ka nga uncomfortable sa imong kinabuhi? Gusto ka nga di ka magka-focus sa imong kinabuhi? Maon ay gusto ni Satan. Di gusto mamalipayon ka, at peace ka, kanang comfortable ka, kanang mapas

For the accuser of our brethren, si Satanas di ay magsusumbong. Ha? Isumbong ka niya sa Ginoo sa tanang daotang binuhatan ni mo. Isumbong ka niya sa Ginoo sa tanang mga pagpasagad ni mo. Imong unfaithfulness. Imong kung mga pag-compromise ni mo. Ang tanan gyud isumbong ni Satanas. Yun ang Bible, for the accuser of our brethren. Yan mo na. Siya'y nanintal ni mo. Kung makasaan na ka, siya'y mo sumbong na po ni mo. Kung saan ka, ano sa talas, no? Mana mga kaisuunan, ha? Amping kita permis ng Kristo ng kinabuhi. Di kita angay mag-careless yun. Yes, Satan is a defeated foe. Pildi na Satanas. Sa dihang si Jesus may ascend to heaven, ha? Tanang principalities, tanang powers, tanan na ilalom na sa iyong bulutan. No. Pero, destructive paghihapon si Satanas. Sinundumin na siya. Destructive paghihapon siya. No. Okay. O, ingon ang Bible, ha? At umalikan to Luke chapter 22. Luke 22 verse number 31. Ingon diha, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat. Hath desired to have you. Desire means to yearn. Nagtinguha siya nga muangko nimo nga iya kang ayagon. Pero on the, sa alaing paagi pod ka na pag-desire is, ang laing kahulugan na is to one, mo-petisyon ka or mo-request ka. Mo-hangyo ka. So sa ato pa si Satanas di ay nag-hangyo sa Ginoo nga ayagon ka niya. Oh. Kunwata,

kalautan kaysa man si Satanas. Mabito na nga angay na itong kuan. Alkontrahan ang tanang mga plano ni Satanas. Tomo, ha? Kung ay bagyo, ang mga Lord, tanang na ay so, ang ata spiritual battle. We must be vigilant yun. Vigilant. Kaya natay na ata, labi nag, na kay responsibilidad ginumala, minister ka, na ikag-disciple, leader ka,

nagpetisyon na sa Ginoo para nimo. Oh. Muna nga ato yung barawon, ah, atong babagan. Ah. Nakapray na baka nga, Lord, unsa makaigi plano ni Satanas sa akong pamilya, Lord, in town babagi. Guba. Oh. Unsa may giplano niya, Lord, sa BBC Dawis. Guba, babagi, pildiha, Lord. Bitaw. Okay rin ninyo nga, ha? Mga guba, mga ministry sa BBC Dawis. Okay rin ninyo nga, ha? Magkaaway-away ta diri kagisabong ta ni Satanas. Maura pa ka na i-design ni Satanas yun. Nga sabungon ta. Muna nga atong barawon mo ampu gida. Ha? Ampu ta. Naatay dagang rason nga mo ampu ta. O karong gabi eh. Ha? Nagkay, mapabutig 3 minutes. Wala na. Kagay naman plato o galdero nga. Dali, amor. Kagay ng plato o galdero. Yun sa manila pag-ampu ha. Dali, araw manila humag-ampu. Tingali, ang ipangayat nila, lipstick ako tingali, uguan. Lord, may lipstick. Ang nga di, huwag kamer, kaya istanan. Pero kung mo serious itong ampo, no? Tapos taas ba itong maampo yun? Ha? Kung mo serious itong ampo. Okay. So, ang unang punto na ito, no? Ha? Design, Satan, desired or shifting. Kumbalik ko na, Satan desired our shifting. Ah, nagtinguha siya nga mo, ayag na to, din iyang giampo sa Ginoo, iyang gibhangi sa Ginoo, nga ayagon ta. Ikaduha, the Lord may allow our shifting. Kumbalik ko, the Lord may allow our shifting. Pwede itugot sa Ginoo nga ayagon ta. Pwede. Ha? O kung imong tanawon sa Bible, mahigala, daghang mga believer, daghang mga, mga alagad sa Ginoo, gitugot sa Ginoo ang yawa, mahinabot sa kabuhi. O tanawon ko lang ang Israel record o, diritas 1 Chronicles 21. First Chronicles chapter 21, verse number 1. Nana mo? Okay, tana mga people na sad, mga people. Sige, mga people, basta ninyo. Kamu iwas sa palihog. Verse 1, read. Oh, Satan stood up against Israel. Chosen nation sa Ginoo, Israel. Doon ay covenant ang Ginoo sa Israel. Pero gi-allow sa Ginoo si Satanas mubarog batok sa Israel. Giprovok ni Satanas si David nga isinsos ang Israel. O niya, nasa kong Ginoo? Ang sinitabo? Gisilutan niya ang nasod. O di ba, huwag pinakabog tao na matay? Ha? Okay, verse number 14. Chapter 21, verse 14, palihog. Tanang mga marilinis mo basa. 21, 14, read. Si 70,000 men. Ha? Di na, basta-basta. Kung mga laki man eh, doon ay 70,000 kamabayan nga nabiyuda. Ito muna una. Na, di kay 70,000 lang purga anak anahimong ilo o nawad agamahan. Di mo na. Doon ay 70,000 ka grave gikaut dito sa Israel. Ito muna una. Ilubong ni sila. Di, basta-basta ng 70,000. Uy, kataw.

kini kang tutulan ka pila ka butanti diri. O, abot kang 70,000? Daghan ang 70,000, oy. And yet, tungod sa sayop nga desisyon ni David, gisilutan ang nanasod, yun ini kang garabing nga nasilut. Kaya nga no, Satan stood up against Israel and provoked David. Muna, may gala di basta-basta ng atong gupat espirituhanon. Ha? Tingali, dili kinabuhi ang nakataya, but it may be ang atong testimonyo nga mo makaingon nga ang mga tao, di na mo tuos tong witness na eternal souls of eternal destiny of souls ang nakataya. Muna nga, di basta-basta ning, ha? No? Wala ingon ha nga kita magrestuhan, di na kita maglipay-lipay, na seryoso ta pirmi, kanang na ay naon ni mong bugtok pirmi, kanang di ka mo sumaa, di ka mo katawag yun. Paning na ha? Amot pasabot lang ba nga? Ha? Kinahalan ta, seryoso sa atong pangalagad sa Ginoo. Seryoso ta sa atong relasyon sa Ginoo. Kaya naman, kuyaw kong Satanas makalusot batok na to. Si Job, giallow sa Ginoo. Gi-grant sa Ginoo ang petisyon ni Satanas kang Job. Job chapter 1 palihog. Uroy og mo petisyon ang si Satanas batok ni mo ha. Mo batok sa pamilya. Lord kanang ha? Tangtangi ko nung trabaho ng tawana, Lord, kung masimba ba? Saan ka, no? Kung palita, no? Matangtang ka sa trabaho? Lord, ka na ilang sakinan, Lord. Itugot ko nung nga, kung ano sila, mawaan na, Lord. Wala, di na ito ma, imagine nung, sa metabo? Muna nga, pray kita permigil ba ya? Ha? Okay. Dito sa Job chapter 1, verse number 9. So good, 9. Ha? Then sit, read. Basahan yung dungan palik, verse 12. Ready? 12 now, ready? Read.

all that he hath is in thy power, Kuya Awa, no? Ha? Kapitano, kita, no? Kana na ay minikamot kita nga. Kana bang atong kinabuhi bitaw magkapahimuot sa Ginoo? Kaya in kaso bang bibakslayad na ba? Minigawa nga. Tanaharo ka na imong ang Lord, o? Ah, bakslayad rin ako. Ha? Naghibog mga butang nga makapasipala sa imong alan. Lord, pwede nga ako na hilabdan siya. Oray mo yung Ginoo nga, sige ha. Ako tugutan nga ako, ay nanasipat patya. Amot kag unsay mahimos na sa tuwa. Kaya si Tanas kamaogin mo himuan, marukis Tanas yun. Nawaan ni Job ang tanan niyang property. Hasta pa ang iyang mga anak. Nga no, gitugutan sa Ginoo ang petisyon ni Satanas. Gidesire ni Satanas iyang ayagon si Job. Di basta-basta, uy, si Tanas mo ay ayag na to. Di basta-basta. Ha? Wag ko ni kaluoy si Tanas, God. Wag ko si kaluoy. The Lord may allow our sifting. Ang church sa Jerusalem, Acts chapter 8, abli pa rin nino, gi-allow po sa Ginoo. Acts chapter 8, verse 1. Nana mo? Acts chapter 8, verse number 1. Nana mo, doon ang basa pa dihog, tanan, kinatanan. Acts chapter 8 verse 1, tantanan, ready.

Okay. And at that time, there was a great persecution against the church which was at Jerusalem. Imagine ako, no? They were all scattered abroad. They were all scattered abroad. Gibiyaan nila ilang mga balay. Gibiyaan nila ilang mga trabaho. Kung naamas nila panginabuhian, gibiyaan nila. Kung naamas nila kahayupan, gibiyaan nila. Kung naamas nila mga kaumahan, gibiyaan nila. Kaya naman, may ikyas sila, may kagiyos sila tungod sa pag-persecute ni Saul nila. Enjoyable ba na ang kahimtang? Ha? Dili oy. Kaya ka na imong balay na kay emotional attachment ana, di ba? Imo na hinaguan, gi mabutang nimo. Ya. Mulayas ka dadun madata ng butang nimo. Na dinalian gini kay ha? Ini si pulang si tekaan tamu 3 days ha? Di oy. Ha? Masakpan ka ni Saul, dakpon ka dayon niya. Verse number 4, therefore they that were scattered abroad went everywhere. Tiyam na, bisinasan na sa pinguno. Oh. Na maig, kwartahan ta nga. Ah, okay, ato na lugar mo, palito pagkaon. Na, umarot ang karta. Dali ta kapag, ay, bakit ta tayo trabaho? Diba no? So di kita lalim ning kahimta nga. And yet, gialaw sa Ginoo. Gialaw sa Ginoo. So muna ano nga, sa ato Kristo nung kinabuhi, kung nag-enjoy ka man karon o comfort, kung nag-enjoy ka man karon o kanang kalinaw, ha? Kung nag-enjoy ni mo karon, pasalamati kina sa Ginoo. Kaya di tanang mga believer na kasinati o sama sa nasinati karon. Imagine na ito at mga forefathers be. Kato mga Montanes, mga Anabaptist, ha? Mga Waldensians, so sinita, nasinatin nila. O, gilutos sila. Takpon sila. Pugsun sila nga mo deny silang pagtuo. Ang uban, gipamatay, panglaw sa leon, gipagsugbas, kuan, kayo. Di amo na. Muna, kita karoon, dako kayo tag daghan kay tag ay pasalamatan sa Ginoo gibag yun. Bitaw. Kung palitag naapat ta sa nasod sama sa mga believers dito sa China o dito sa Nigeria karon o dito sa kuan mga lusot nasod nga ibang patay sila ngadto no sa Ginoo. Angel pa himgyud. Nga ini nga pride sang ito to kabay mga tao magpasta dira sa kuan sa krusada kano man. Dawaton man tuod pero di pasahon ilabay ra. Di lahi ra sa tong nasod to nga ang mga tao diri mo basa pa. Ha? Kanang ato mismo nga lugar, ha? Para gapon, namo gi mo balibad, tagsara, na napo iban nga, mahog na po sa dana o ba mga tracks, napon. Pero dito, lahir lagi ko sa, one, sa New York, no? Lahir dito. So, kana nga privilege nga, ato na sinati, ang ito pahimuslan, kay basic mo abot pa sa Pilipinas ning anang kaimtang ng mga tao na blind din na hard din na tungod sa mga sige ba pangwali ng mga kulto ba apod. Oh. Katong dito mis lila. Paglabay na mas berkado sa lila, to apoy nagwali dito. Oh, nagpromote og sa to purgatorio og dobina. Oh, kan na asuroy mismo kwan, na apoy nag cluster po dito. Oh, ano yung nag cluster? So, sa man siya? Amang kasing-kasing ng matawanan, nagkaanang magkagahi, nagkaanang magkagahi. Nangangantungan di na sila mong sugot ng sangyawan. Di na sila mong damat o basahon. O, kana mga lugar nga kuan. Na mga lugar, dilis buhol nga, dagang mo balibad. Ha? Dagang mo balibad. So, ang akalan niya ba nga, samtang naapatahi gayon nga muhimo sa atong buluhaton nga di sama sa ubang lugar ba? Angay na ito pahimuslan. Ha? Pasalamat nga ang mga

kiobsim, magpasangyaw pa. Wa pa tagi ala gikuan diha nga ay na mugdool di mabaptisa sa kiobsim pasagdahay ng mga tao diha. Ay nagasulsula ay mga bii mukuan mo mamorti sa bii. Di na mo allow diha. Oh. Ay na magwalis sa prisuhan. Nanay na, nakaangkon anak kuan, iangkon na sila mga kuan. Sa dagong simbahan ilahan na, na. Ay na mo. Kita ay no, uni anak no. Okay. So, siya unang punto na ito, gani? Satan, desired or sifting. Ikaduha. Ikatulo, way may benefit for the sifting. O mo ni ang ano kaayo, ha? Kay kita, pwede mo benefit sa pag-ayag nga i-alaw sa Ginoos ng kinabuhi. Okay. Mone, if wheat is sifted, God grain will be separated from that chaff. Okay. The useless husk will be removed. Dirt and stones will be thrown out. So, the real wheat, the real grain will remain. Kung mag-ayag ka o mais nga gigaling, giligis, ha? Malahi ni mo. Ha? Malahi ni mo ang katong sini. Malahi ni mo ang tahop, tik-tik, ang binlod. Malahi ni mo ang katong mais nga lung agunon gyud. Malahi ni mo tong islagan. Malahi ni mo ang tibuok. Ha? Maklaro ni mo unsay insakto, unsay kuan. Ha? So sa ato pa di ay, yes, di tamo enjoy o sifting. Kung ayagon itong kinabuhi sa Ginoo, di tamo enjoy, anak. Pero at least, doon na yung mga impurities itong kinabuhi, yung mga matang-tang. Ha? Matang-tang. Kapalitan, pagtagaan, tagsakit sa Ginoo, sa may tabo, muampo man tayo maayo na. Ha? Muampo tayo maayo, uy. Ha? Ako, sa una, ako maanang masakit, ako yung di ko makatungo magabii. Tinayin na siya. Di ko ganang matungo magabii, masakit ang anak. Kuy, kuhang ko. Ako yung mahasol. Ha? Ano ako makahangyo ta, maka, Lord, asma ko nakasaan ni mo, Lord. Asma ko nakasaan. Ano ba, maka, susit as nung gulingon? Maka-evaluate ka, asa naman ko sa Kristo ng kinabuhi? Asa mo ko nagkulang sa Ginoo? Mo din ano nga i-allow sa Ginoo no nga ayagon ta ni Satanas? Kaya nga naman, ha? Kaya kung ayagon ka ni Satanas, ang mahitabo is, ha? Mo hinuktok man ka. Susihon man mo yung kalingon. Lord, asa man ko nasayop ni mo, Lord? Asa mo ko nakasaan mong gi-allow man din mo? Lord, unsa may akong commitment, Lord, nga wala ako natuman. Hala. Daghan na ba tayo commitment, diba no? Ha? Namin commitment sa mission? Namin commitment sa first fruit? Unsa pa yung commitment din ni uban? Lagbit ba yun ang maningil ang ginawa na? Ha? Paningulo na sa Ginoo? Lord, mag-commit ko ni mo ang pastor ko, Lord, na kuyaw kayo na. Ha? Kuyaw kayo na siya. Mag-full-time ko, Lord. Mag-commit ko mag-full-time. Na kuyaw kayo na siya, yun. Niyawa na ni mo seryosuha. Pitaw. Ha? Pag-isultihin ko, pero may ang ginawa na, yun. Lord, nga nung alaman ni mo, Lord, nga naundang ko sa commitment ni mo. Lord, nga naman, ha? Kay basig maningil ang Ginoo. Ha, maningil ang Ginoo. Muna, di basta-basta ng commitment. Ha? Kanami yung ganing kag, Lord, I love you. Bugat kayo sa tanan nga pulong. Di lang kami yung nasa Ginoo na, mga Lord, ikan na lang determine ako, Lord, kung higugma mo ko ni mo.
Pero dagan ko grasya mga himo ko sa angin ng buhaton para ni mo Lord. Di lang kumingon ko Lord nga I love you. Kaya na I love you na bugbuga kayo sa tanan. Pitaw ka na bugbuga kayo sa tanan. May I love you. Ha? Di basta-basta may I love you oy. Hmm? Na kamo mga laki. Kamo mga yabi pool. Ayaw basta-basta yung I love you sa why? Ito si sure ka nga I love you ginagyod. Or lab lang ka ng laba nga laboratory ba? Di ba? Nga ikaw, abi ni mong lab ka niya pero gilaboratory rin ka na di ay. Ga-experimentuhan lang ka niya. Manay kuyaw sa tanan. Ha? Nang eksperimento lang ni siya. Ha? Gusto lang siya mga experience. Kung mo work ba niya nga relasyon? Nakadungong ka na. I-try ko na win na. Mo work ba niya relasyon? Ayos na dula. Ayos na dula. Ha? Gusto mo nga eksperimentuhan lang mo? So, kumbalik ko na, ha? We may benefit for the sifting that God allowed in our lives. Mabinipita. Ano believe nga, walay gi-allow sa ginustong kinabuhi, nga di makaayo na to. Yes, tingali sa external, minta nga, paita ay ni Ginoo. Ha? Bati ay ni Ginoo. Ha? Sakita ay ni Ginoo. Pero i-claim lang yun ang Romans 8:28. Ingon diha. Ha? And we know, si Sumbe, ano ba that all things to them that to them who are according to His purpose. Ha? Ha? According to His purpose. Dini katuyo ang Ginoo. I-allow sa Ginoo nga bisag dili na makaayo nimo sa imong sa kon ba sa physically borog imong kon ba imong sa atong pananaw ba. Oh. Pero dunay purpose ang Ginoo ana nga gi-allow na niya. Ha? Tan-aw ra gud ha. Ha? Si kuhan si Paul, ha? Gihilabtan ni Satanas si Paul. Second Corinthians chapter 12. Doon ay may sincere si Satan kato ni Paul. Second Corinthians chapter 12 palihog. Ablihin ninyo. Verse number 7. Nana mo? 7 ready. Dumagbasa. Read.

the messenger of Satan to blaspheme. Tiyan mo na, no? Messenger of Satan? No? Gi-allow sa Ginoo. Ampo si Pablo. Kung doon na may tao nga pinakaminampuon sa Bible, o saan na si Pablo? Pero yun ang Bible. For this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me. Ha? Di kita enjoy o ano, kanang shifting, no? Di kita enjoy o trials, no? Di kita enjoy o kanang hilabdan sa siyawa. Kaya di kita enjoyable po ng hilabdan sa siyawa. So hangi o si Pablo mo, natural na reaction ba? O natin yung mga pasulay, Lord, undangan yung mga pasulay, Lord. Lord, kuhaan yung mga problema, Lord. Lord, sulbaran yung mga panginanglan, Lord, sulbaran eh. For this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me. Proses tubag sa Ginoo na, ayon, ready, read. Dungan, dungan tanan, sige. Verse 9, ready, read.

Yes, wa minzoy si Paul. Ti amo na thorn in the flesh. Kay minzoy pa si Paul ini di na hangyo ni ginawa kulod ko ani. So di gini inziyabul nga butang yod. Thorn God. Nabay, natunok ka o na ganahan kang matunok. Pero, yun ang Bible. Ha? My grace is sufficient for thee. So pinaagi di ay sa pag-ayag ni Satanas, kinabuhi ni Paul, nakabinipit si Paul nga naman, nakasinati siya sa grasya sa Ginoo. Maka-appreciate siya sa grasya sa Ginoo. Na nasa verse number 7, lest I should be exalted above measure. Kan abang Paul remained a humble servant of God. Og mao man yung kinang sa Ginoo. Nga bisan pa sa atong mga kadaugan ba, bisan sa mga kalampusan nimo, pagbalaga sa Ginoo, nakakabi ka dahang kalag, nakapanghata ka ng tracks, nakawali ka, nakasulwining ka, naka-serve ka sa Ginoo, this ministry, naka-perform ka sa imo mga duty, dre. Hala. Doon ay tendency nga makapanghambog ta. Diba? For example, mukanta ka dito, special number ka na, dagang may amen. Ha? Na nakita ni mo nga sa pagkanta ni mo, doon ay believer nga nakatuwa ang luha sa imo pagkanta. Diba? Or wali ka. Pag wali ni mo, na dagang may forward. Dahil bilamano ni mo, Brad, salamat sa imuwali ha, kaya na-revive ko. Oh, di malikayan ang garbo mo kaya nabas to kasing-kasing, mukamas to kasing-kasing. O maon ni si Paul, daghang revelation pila sa sa iya ha. Di mo na, pila ka books na sulat sa Bible be. Pila ka ipa. Ha? So good sa Romans, din Hebrews, pila ka churches gisulatan ni Paul, 7 churches. Ang uban lang galing kay kaduhan ni sulatin niya. Pareha po ni John good sa Revelation, sulat po si John sa 7 ka churches. Tiyan mo na nga giallow sa Ginoo makasulat kayo na kadaghana sa nga libro. Kung dili ka humble nga pagkatao, lagbit kayo mapagarubo ka. Ha? At to kasualis mo diyo. Ha, kamuha, sabuk-supak mo na ako. Huwag mo kay bawag pila ka revelation gipiyar sa kino sa kuha. Ha? Huwag mo kay baw. Na, di mo matuon ako. Di ba? Pwede makasulat si Paul, anak. Pero, ang sinita po, kinin the flesh, meron na ni. Di mo na, pausa, negatibong butang na sinati niya. Ha? Nag-antos siya ni. Pero, gi-allow sa Ginoo nga naman. Araw magpabilin siya nga, mapuobsanon. And it may be nga kitas nung kinabuhi, doon ay i-allow sa Ginoo sa imuha nga may ko nga gigamit ko sa Ginoo, no? Pero grasya lang sa Ginoo yun, kaya di ba ikaw ang ngayon. Nga naman, ingini ko, di ko ang ngayon ini. Pero salamat lang sa Ginoo, i-allow ko sa Ginoo nga mapanglagad ko. Ha? Nakita ba, kaya di ba ang ngayon tanan ba? Sa patinuod lang. Kung nakabarog ta dire, nakabarog ta sa itong ministry,

I compliment God by the grace of God. Gracia rin tanan sa Ginoo. O mo sa karoon. Kung naakay na himo para sa Ginoo, gracia rin tanan sa Ginoo. Ay kayo pagpagarabog yun. Ha? Ayaw na, ayaw mo galing nga, mas importante na ko kay mo, na himo na ko. Dahil na kong kami-kami kalag, maayon na kumuhali, dahil na kong ministry, giapilan. Gracia lagi po na sa Ginoo. Gracia lagi po na sa Ginoo. Okay. So, bisan pa kon nakasinati si Paul og sifting, wa siya minsoy, tiyan mo gipangayon na sinuog na kuhaan ni Lord, pero may benefit rin hapon siya. O maoni, kuhaan sa Ginoo, ang wisdom sa Ginoo ba nga, ang tanang move ni Satanas, i-allow niya, pero ma-accomplish rin hapon siya ang greater purpose. And then, ang wisdom sa Ginoo. Ha? Ang wisdom sa Ginoo ba? Why is ang ginagang yun? Ay, mistas ang akin eh. Wala na ni. Pildi na ni si Paul na ako kay tiyan mo na wagod dunggas ginong yung giampo God. Wala na, magsilpiti na si Paul ini. Mabitir na ni. O niya, wala na ni. Di na ni siya kamao mo, exhort sa uban, mudasig sa uban kay siya ni mismo, nag-antos man gani. Pero abin ni mo, no? Ha? Asa ka makita o book ni Paul nga nakisutpiso. Kaya giayag ko ni Satanas na idaghang mga tipasin sa kinabuhi. Pero salamat ko nga gigamit ko ni mo. Then, tapusan. At balikan itong Luke chapter 22. So, sa ating unang punto na ito, gani? Satan, number 2, Number 3. Last point. Luke chapter 22, palihog. Verse number Lucas chapter 22, versikulo 22. Naamo ready? 32 na ready? Read. The Lord Jesus is praying for us while we are sifted. The Lord Jesus is praying for us while we are sifted. Di man ano tanong? I have prayed for thee. Ha? Og sa tibuok natong kinabuhi mahigisunan. Nag-ampo ang Ginoo nato. Nag-ampo ang Ginoo. Muna makasalig ta. Nga kung unsa may mga pag-ayag na sinati ni mo karon, gi-allow na sa Ginoo. Tingali sa diyang na sinati ni mo pag-ayag, wa ka nalipay, murag kaundango na ka, murag kasurindiro na ka, yung dumi lang. Ang Ginoo, nag-ampo ni mo sa imong kahimtang nga gi-ayag ka sa Ginoo. Romans chapter 8, ingon diha, so verse number 34, who is it? Who is he that condemned? It is Christ that died. Yea, rather, that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Nagahimo ang Ginoo mga pag-ampo alang nato. Naibaw ang Ginoo unsay makaya nimo. Naibaw siya nga ug pasagdahan kanya. Mogibuway gyud kag di ka kadaog sa mga pagsulay mo sinati nimo. Pero naa siya. Nag-ampo para na to. Okay. So, bisan pag naatay mga pag-ayag, ato yung pasalamatan ng Ginoo. Eventually, it will work for our good. Nga magamit pa ta sa mas dako pang katayuan sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mag-ampo ta. Lord, salamat Ginoo sa imong maayong katayuan sa mong kinabuhi, Lord. Itugot, Lord, nga kami nga nakasinatig mga

0: Welcome to What the Bible Says, the program that uses the Holy Word of God as our textbook to learn important life lessons. Now our teacher, Pastor Richard Famador.
1: Good evening to all our listeners. You are now tuning in to 106.9 Landmark Radio in the program What the Bible Says, our nightly program of 1.5 hour of pure teaching, preaching in the Word of God. Sa ato ang schedule matag gabii together with our Pastor Richard Famador, and this is Brother Jairo. Every night sa ato ang pagtudlo diha sa kahanginan on air and online sa matag gabii nato nga programa. So maayong pagpaminaw nato sa atong mga listeners nga nagpalibot diri sa Southern Bohol, sa mga neighboring islands nato nga nakadungog ani nga sibya pinaagi sa kahanginan. Maayong pagpaminaw ninyo diha sa ato ang mga kahigalaan, kaigsuunan nga nagsunod ani nga programa, labi na sa ato ang mga lesson series nga ato ang gipang tackle every night. Alright, except Wednesday and Sunday, kay naay services ang Bible Baptist Church tutulan daw is kay Landmark Radio is just a ministry, one of the ministry nga gitugot sa Ginoo nga gipahimutang diri sa Bible Baptist Church tutulan Dawis, Bohol. So maayong pagpaminaw sa atong mga kahigalaan, kaigsuunan. Last night natay bagong naghatag og feedback didto sa Negros Oriental, mga listeners nato diha sa Negros Oriental, lusot ta diha, nakapenetrate ta diri sa Southern Cebu. So sakop kuha gina nato na tibuok Southern Cebu, kay kung istrito ni siya pa east northeast nga ruta, so igo kayo gyud ang Negros Oriental. So mga listeners nato diha, greetings tanan from Landmark Radio, right? So Southern Cebu, all of the part of Southern Cebu from Talisay down to Santander, mga regular listeners nato diha, maayong pagpaminaw sa mga kaigsuunan, kaigalaan nato diha. Bisan pa man mga neighboring municipalities nga nagpalibot sa Tagbilaran City o dito sa norte nga bahin sa Bohol diha sa Buena Vista, mga norte nga bahin, Carmen diha. So naka-distribute na tag mga aerials nga makatabang sa mga tigpaminaw, labi na sa mga kasimbahanan diha sa mga norte nga bahin sa Bohol. So maayong pagpaminaw diha ato mga kaigsuunan ug mga neighboring islands nga nagpalibot. We are broadcasting live here in the island of Panglao in the municipality of Dawis, right? So have a good time of listening, of teaching sa pulong sa Ginoo. This half hour of sa atong program from 8 to 8:30 is dedicated for this new lessons nga ato ang gina-tackle about us growing our new life in Christ. Ug anyways, sa mga nag-view, ako man ato man gina-promote every night sa ato ang program, but let me encourage someone nga sa mga dili maabtan sa pagsibya sa kahanginan, please introduce them sa mga mahal nato sa kinabuhi, sa mga parinti nato nga naa sa gawa, sa di maabtan sa pagsibya sa kahanginan. Naatay live streaming diha sa internet, just type this site link in their web browser, www.baptistbohol.org. So anywhere in the world makapaminaw sila sa Landmark Radio. So far left button naay arrow up, naka marka nga radio, inig click ninyo ana, mugawas na dali ng play button sa Landmark Radio. So ihatag na sa uban nga gusto makapaminaw sa atong stasyonan. And then our Facebook page, please do like our Facebook page, kay naa na takaroy live video streaming diha sa ato ang Facebook page. Type di sa inyong Facebook, Landmark Radio 106.9 FM. Hit the like button, makakita tag mga live. We are now live streaming diha sa Facebook. So, hi sa mga tig Paminaw o tig Tanaw. So, ganina, mas daghan kayong mga viewers. Nag-monitor man sa ato ang mga program. So, daghan siguro ni view kaysa naminaw sa radio. So, gamit kayo ato ang kanang video stream, live video streaming diha sa social media account. Alright, so, sa mga nagsunod, kung gusto mo maka-communicate directly to Landmark Radio, natay official text line number, save this, it's 09-99-962-2239. So, save that numbers, maka-text mo anytime sa Landmark Radio. Mabasahan na nato na diri kay naraman sa atubangan ang cellphone sa Landmark Radio. Labi na in this program, we entertain questions doctrinally regarding on what the Bible says of what sort of matter kung unsa inyong pangutana sulod sa Biblia. Alright? Bisan unsa, naaman tanang topic sa Biblia. So, you can text us your questions regarding unsa mga kalibugan nato diha sulod sa Biblia. Alright? And then, sa ato ang lesson in this half hour, sa mga labi na sa mga viewers, akong ipakita ninyo, we are giving this freely. Kanisya nga mga lessons, mani akong ginaingon ninyo nga among ihatag hard copy nga lessons nga makahatag mi ninyo free your new life in Christ. Same ra na siya sa basic Bible truth ug kaning 7 keys to your new life in Christ. So this is all for free. So send us lang your message. In fact, si Brother Albert tigpaminaw gina siya sa ato ang program nagsunod. Maayong gabi da, Brad. Kung maka-view ka sa imong Facebook, mani siya ang mga lesson. So, nag-text ka na yaman sa aming Brad Albert karon. So, maka-hand over na ko ni mani sa mga nangayo po natog mga copies sa ato ang uban nga lessons. Alright? So, tungan tagkaton, tubo diha sa grasya o kaalam sa atong Ginoong Diyos nga may atong manluluwas. Alright? So, sa pagpadayo na to, humanata sa ato ang lesson, nakahumanatag isa ka topic, that's what I was before God saved me. So what I was before God saved me, naka-state na tag mga points ana, and I do hope and pray nga maka-learn gyud daan ang mga butanga, and not just only kanang taking it for granted nga makapaminaw ta nya mulabay na lang dayon pud sa ato ang huna-huna di ma-meditate sa ato ang huna-huna nga ibalik-balik gyud gyud para makinabuhi sa ninatong ato ang gipangkat-on ba. Alright? So, karon naata kay ang what I was before God saved me, that's our state. Mao na atong status unsa ta sa dihang wala pa ta nakakaplag sa kaluwasan. Karon naanata sa what I am now. Mao na ni ang ato ang standing atubangan sa Ginoo humanta ni salig ni Kristo nga personal ug bugtong manluluwas. So sa tanang mga nagdawat ug nagsalig ni Kristo, mauni kita ni. Sa mga wa pagyud na sayud, labi na namang gyud puy uban nga sold out gyud kaayo nga musalig gyud sa ilahang kaugalingong paningkamot. Nindot man ang magtarong gyud ta pero di gyud na maoy agianan gyud. Di gyud na maoy makapahilangit nato. Kay kung ato lang kaugalingon sa ligan, di ka, wamot lang, hugaw, atubangan sa Ginoo, hugaw nga trapo. Kung ato ang kaugalingon ang saligan, pero di man ato ang pagkamatarong man ni Kristo, pagkamatarong man sa Ginoo, diha ni Kristo. So sa mga tanang nagdawat sa pagkamatarong sa Ginoo, nga naa ni Kristo, gibuhat ni Kristo, nisalig ni Kristo, kita ni. Gitawag tag kinaunhan, nakahatag ko last night, upat, kay kaning kinaunhan, lima naman tanan nato na topic, aning what I am now. Ang kinaunhan, last week, Friday, akong nahatag ni siya, in John chapter 1, verse 12, I do hope nga as we have our Bibles and notes nato, nag-cut-on yun tani, taking down notes, jotting down verses, circle down words diya sa inyong Bible. So, ayaw ka balagang mahugaw na inyong Bible. It's good for you nga makat-on, makatimaan o asa to dapitan na diya sa Biblia. And have your own Bible. Kinahanglan gid na kay kaugalingon nga Biblia. Kay mismo, bisan kinsay makaingon ani nga, kung dili gani imuhang Biblia, maglisod gyud kag tuod. Nindot gyud nang nakahibalo ka sa imuhang armas kay kabisado ka og asa. All right? So it's February 25, Tuesday. Sa pagpadayon nato, we are now in our third day sa atoang semana. Second topic sa atoang lesson, what I am now, as a sort of review, muhatag ko anig pipila ka review sa lima kapuntos nga akong nahatag aning topic of unsa ta karon human sa pagdawat pagsalig nato ni Kristo. In John chapter 1 verse number 12, I am the Son of God. Giun sa man pagkaanak nato sa Ginoo. Akong balikon nga ang nidawat ra ni Kristo kay ang John chapter 1 verse number 12 niingon man nga, but as many as receive him, to them gave he power to become the sons of God. So ang gihatagan lang ugahom nga mahimong anak sa Ginoo katurang mga nagdawat ni Kristo. So dili ginatinuod nga kitang tanang tao anak sa Ginoo. Tanang tao gigama sa Ginoo, tanang butang gimugna sa Ginoo. But kung maingon na gani nga tanang tao anak sa Ginoo, dili katurang ni dawat ni Kristo. But as many, sa John chapter 1 verse 12, but as many as receive him, to them give he power to become the sons of God. The Bible says it clearly. Di ginatinuod malubag ng Biblia. Katurang ni dawat ni Kristo kay ang mga previous verses ani naghisgot man ni Jesus Christ. So niingon ang verse 12 nga, but as many as receive him, sa kadaghan nga nidawat kaniya si Kristo, to them sa mga nagdawat gave he the power to become the sons of God. Nya last phrase niini nga verse niingon, even to them that believe on his name. So katurang mga nagdawat ug mga nagtuo sa ngalan sa gibuhat ni Kristo, mao'y gihatagag katungod nga mahimong anak sa Ginoo. So that's what the reason why we can call God now our Father which art in heaven. Nya makaampo na rin ta sa Ginoo as a Father, and us sa mga nagsalig ni Kristo, his sons. All right, so that's number one. Ang number 2 na sa Acts chapter 5 verse 14, this is just only a review, I am now a believer. Gitawag na tag magtutuo sa dihang nagsalig o nagdawat ta ni Kristo. So, I am the Son of God. I am a believer. Ang ikatulo, 1 Corinthians chapter 11 verse 1, I am a follower. So, sumusunod na tagkaroon ni Kristo. Kung unsay gibuhat ni Kristo ngadto sa iyang ministry, sa dinhi pa siya sa kalibutan, mao dapat unta ato ang sundon. Labi na gyud sa pagwali sa kaluwasan, making disciple. Unsay pamaagi ni Kristo, mao unta po'y ato ang pamaagi mga buhaton. So, we are now a follower of the Lord Jesus Christ when you accepted Him and trust Him as your personal Savior. I-reflect ko na sa ato ang kinabuhi, kung nag-angkon ta nga Kristohanon, sumusunod ba ta ni Kristo? I-reflect sa atong kinabuhi. Unsa day ato ang kinabuhi karon? Basig di pud mas feeling. So, I hope makakuha ta aning topic. And then, ika-upat, Acts chapter 11 verse 26, I am now a Christian. So remember, dito sa Acts chapter 11 verse 26, ang history sa word nga Christian. This ang nagsugod at the place called Antioch. Nagtapok ang mga Kristohanon. In a whole year, they assembled with the church. Unya, ni-speak si Barnabas nga to kanila. Nag-church anniversary ang church in Antioch. Unya, daghan kayong mga tao nagtapok. gitawag sila dayon nga mga Christians. Dito nagsugod ang Christians. So, sa dihang ni dawat ka ni Kristo, matawag na kag Kristohanon. Kaya naamang kay Kristo sa imong kinabuhi. Unya mo lagi na, kung natay Kristo sa atong kinabuhi, tanawo na to atong kinabuhi. Di na lang tamo tanaw kinabuhi sa uban, tanawo na to ang kinabuhi. Uyon ba, sakto ba sa kinabuhi ni Kristo kaniadto? Sipyat man ta, di man na malimod. Pero ang giingon sa Biblia, nagkadugo na ba taglikay og sala? Wala. So, wagi ingong pagpaningkamot ba nga maglikay og sala? So, ingon ana siya nga pagka tawag sa Biblia, humanta ni dawat ni Kristo. Ikalima ni ana, last na ko nga na hatag gabi eh, sa 2 Corinthians chapter 5, verse number 17, it says, I am a new creature. Sa dihang ni dawat ni Kristo, sequence mo guni siya. Kay sa wala pa tanaluwas, unsa ganito katong dihang what I was before God saved me, naata sa pamilya sa yawa. Kinahanglan tang ma-born again. Born again, spirituhanon. Born again is not a religion, diha sa John chapter 3. It is a state. It is a state. Status na sa tao nga mahimong mahimugso pag-usab spirituhanon nga bahin nga mahimo na tang anak sa Ginoo, naa ta sa pamilya sa Ginoo. Karon kay nahimugso man ta pag-usab, mao ning gitawag ta sa 2 Corinthians chapter 5 verse number 17 nga bag-o ta nga minugna. Old things are passed away, mga karaan nga mga butang nang labay na to, kalimti na to, forgetting those things which are behind and reaching forth those things which are before. Unya, all things, tanan nga mga butang, are become new. Tanan nga mga butang, sa dihang naluwas ka, bag-o na, labi na sa imuhang bag-o nga pagkatao. Gihatagang kag bag-o nga pagkatao sa Ginoo. Nga mauo niya na ilhanan nga ikaw anak sa Ginoo. Kay our spirit beareth with the Spirit of God and our spirit beareth witness that we are the children of God. Mubalik pag-usab si Kristo, naa ba kay kaluwasan nga nadawat, silyado ba ka sa Spirit, the Holy Spirit, silyado ba ka, naa ba ang balaan nga Espiritu nimo, mao na ilhanan. Nya, kung luwas gyud ka, naa man ay bunga, naa man ay resulta sa imong kinabuhi. Di man pud makaingon ang usa ka tawo nga naa siya ay Kristo niya ang kinabuhi, wa gyud na usab. So, maybe we can project it with our mouth vocally, but makita man good by their fruit ye shall know them. Makita nimo ang usa ka tawo sa iyahang binuhatan. Tinuod na that you cannot judge the book by its own cover, but muukab na gani ka sa libro, diha na ka makaibalo unsa na siya. Mupakita na gani ang tawo sa iyahang mga binuhatan, labi nag kanang naay away from church kunuhay, away from sa iyahang mga kauban sa simbahan, makita. Nasa trabahuan ka, nasa eskwilahan, nasa asa kang dapita, unsa ka, kung wala kay kaila, naka sa nanginabuhi sa kalibutan. So, we should be careful of it. Maulig na, kay we are bearing the name of the Lord Jesus Christ as a Christian. And then God gave a name as a Baptist. So, ang ika-unom ana, ukab ta sa Biblia, ang hinaot ko nga nagsunod gyud ta ani nga topic sa unsa ta karon, what I am now, human sa pagdawat nato ni Kristo, pagsalig nato niya nga siya lang gyud ang kaluwasan, wala na ilain pa. Landmark Radio is not offering kung labi na kay ministry man ni sa Bible Baptist Church Tutu Landawis. Bible Baptist Church Tutu Landawis is not telling you that kung dili ka ma-member of this particular church, dili ka maluwas. No, wala naging unana ang Biblia. Accept the Lord Jesus Christ, believe in Him, and you will be saved. Simple yung gingon sa Biblia about sa kaluwasan. Ambot lang anong gilisod-lisod sa tao. Ang ikaunom, 1 Peter, di ba kay nahimugso man ta pag-usab? Dihang pagdawat nato ni Kristo, gipakataw ta pag-usab, diha nga ni dawata ni salig sa gibuhat ni Kristo nga maoy atong kaluwasan. Nahimutang bag-ong minugna diha sa 2 Corinthians chapter 5 verse number 17. Karon sa 1 Peter chapter 2, 1 Peter, una nga Pedro. 1 Peter chapter 2 verse number 2. Niingon na sad ang Biblia. This is in sequence lagi gyud kay sa ato ang pagka bag-ong minugna karon kay bag-o naman tang minugna di sa espirituhanong bahin. Ang 1 Peter chapter 2 verse number 2, it says as newborn babes, all right? So we are born again, we are now newborn babes. Bag-ong nahimugso nga bata. Desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby. Ingon ana girunta, kung tinuod kang luwas, mamanay mga significance if you are really saved. Kay you can fake yourself having unsa nang naani mo diha ngadto atubangan sa mga tao, but kung makita na lagi so on and so forth sa atong mga binuhatan, mana, by their fruit you shall know them. Ang giingon diri, desire the sins, kay magbag-o naman tanga hinahimugso diha sa espirituhanong bahin. Magdesire unta sa gatas sincere milk of the word nga nasa iyang pulong, kay as what Pastor Richard is discussing now all about bibliology study sa Bible, things that requires us to sustain naa sa iyang pulong. Gi-picture out galin niya kung sa mga nag-take down og notes, as a milk, as a water, as a bread, and as a meat. So karon kay bag-o pa man ta nahimugso, labi na this lesson is dedicated for us new believers in the Lord Jesus Christ, or sa mga tigpaminaw nga nagsalig ni Kristo nga isa ka buwan pa, pila ka buwan pa, tuig pa, ingon ana ba? And even I myself still learning yun mga doctrines in the Bible. So basic, pinaka basic ni siya. Ang pagkaingon da sa 1 Peter chapter 2 verse number 2, I am a newborn babe. Bag-uta nga nahimugso nga bata. Mao gini pagkapulong diri sa Biblia, newborn babe, desire the sincere milk. Huna-huna ako na ninyong bata kung dili mo suso sa iyang inahan. Kung lain kan gyud sa inyong gatas, kung nabit pa hinumdum diha sa mga unsa na da TV o radio, kung maghinumdum, breastfeed is best for babies up to 2 years. So nindot ginun ta ingon ana. Sincere milk of the word that ye may grow thereby, para sa pagtubo sa ato ang Kristuhanon nga bahin. Kay gipanganak naman ta pag-usab, nahimugso ta pag-usab, nahimot ang bag-ong binuhat nya, nahimugso ta pag-usab nga pagkatawag sa Bible, bag-ong panganak nga bata. So ingon ana ang pagka-describe nato sa Bible, dihang nisalig ta ni Kristo. Mahimo kang born again sa dihang pagsalig nimo ni Kristo. Hatagan kag bag-o nga pagkatao. So ingon ana na siya nga pagka name nato sa Bible. All right? What God said about me, katong ato ang gi topic last time sa what I was before God saved me, was I was saved but was not good. But what he says regarding my condition now, maayo gina para nato. Wala ba yata giluwas sa Ginoo kay mga maayong tao ta? Katong atong topic das niaging mga niaging gabi nga in that while we were yet sinners, Christ died for us. Wala ningan hiyang Ginoo tungod kay hala, kani siya maayo ni siya, ni siyang luwason. Wala, dili ingon ana ang pagkatan-aw nato sa Ginoo. God looked us in His sovereign eye by His mercy, nga kana siya akong anak. So, kung if you will question God, ikaw na lang anak. But Romans chapter 9, it says, Who art thou, O man, that replies against God? So, ingunana ang status na to. We are not good, but yet still, God saved us. But now, tanan atong naata, unsay estado na to, espirituhanon nga bahin, all for good. So, nakahatagtag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O niya, now, my condition, malagi na, maayo. Maybe makahatag ko anig duha or three more. Ephesians chapter 1, verse number 6. Ephesians 1, verse number 6. The Bible says,

0: na sigurado nimo ang imong nakatunan. Kay you can learn many doctrines pero wa de kay kasiguruan day. No? A knowing whom thou hast learned them. And that from a child, mananiyan sa, and that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, reproof, correction, and instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Matempted ko, Brother Jairo, to read this in Cebuano. Kay niingon man din hi sa Cebuano, and ang atong word karon is inspiration, which we have kagabi nitapos ta sa word nga revelation. Pero ato gyapon nang tan-aon pagka taod-taod in a certain form of review. Verse number 16. Ang tibuok nga kasulatan gibugna sa Dios, ug may kapuslanan usab alang sa pagtudlo. Tanang pagtulunan, Brother Jairo, must be based upon the Word of God.
1: Yes.
0: Mawitan niyo ko, any teachings nga naa na to, na-argue ni, will stand or will fall in what o giunsa na to o unsay pagtagad na to, unsa ang atong pagtulunan diya sa Word of God, diya sa Bible.
1: Mm-hmm.
0: Kaya doon naman yung mga pipila ka mga tao, mingon nga, the Bible contains the Word of God. Naalang diha ang pulong sa iyo. Makakita ka diha sa pulong sa Ginoo. And the Bible also, mingon ta nga, Word of God. But we as Bible believers, mingon ta, the Bible is the very Word of God. Mananingon siya nga, ang tanan nga o ang tibuok nga kasulatan gibugna sa Dios nga may kapuslanan usab alang sa pagtudlo. So all scripture is given by inspiration of God. Gibugna kini sa Dios, no? When he created the world, it came from nothing to something.
1: Yes.
0: And is profitable ang may kapuslanan kini for doctrine, sa pagtudlo, reproof, sa pagbadlong, correction, sa pagsaway, for instruction in righteousness, sa pagmatuto, sa pagkamatarong. Ako ning gikudlo, Brother Jairo, kay gusto ko nga masayran sa itong tipaminaw, nga importante kay nga topic ang atong gisgutan karon when it comes to bibliology, sa pulong sa Ginoo, o ang pagkat-on, ang pagtudlo, unsay baruganan mahitungod sa Biblia. Yes, we believe in the God of the Bible, the Christ of the Bible, and the plan of salvation revealed in the Bible. And everything diha sa Bible na pagtulunan, ato nang gituhuan gyud. We believe everything. Ngani, moingon ta to a certain belief nga atong gihisgutan, Brother Jairo, we believe that the King James Version of the Bible is the very Word of God.
1: Yes.
0: In the King James, in the English language.
1: Yes.
0: So, importante kay ni, kung unsa may pagtulunan na to diya, napahimutang na kung unsa ang atong pagtagad sa pulong sa Ginoo. Is it perfect? O is it just containing? Minta na naalang diha, gamay na ipulong sa Ginoo diha, na ipulong, ano ba?
1: No?
0: Pulong sa tao, pulong sa yawa, mangyong anak nilang pagtagad. Nya, trying to describe unsagot ang Bible, the Bible was written within the period of 1,500 years with 40 different writers. Grabe pag yun kayo, variety kayo ang mga authors of the Bible na ay king, kings, military leaders, farmers, philosophers, fishermen,

0: tax collector, si Matthew Day. Poets, and I believe si Solomon is one of the best. Mayroon ka. Then, mayroon ka politicians, musicians, scholars, and ordinary shepherds. Ang 40 different authors of the Bible within a period of 1,500, makita nimo ang ilahang mga different when it comes to ideas, but it is the Word of God. And the Bible also was written in three continents: Asia, Africa, Europe. And the Bible was written in three different languages: Hebrew, Greek, and Aramaic. With written in different literary lifestyle. Mayroon ka poetry, history, romance, kana daing sa kwanda eh, kining
1: songs
0: of Solomon. Law, the very first book of the Bible. Biography, parables, allegory, and prophecy. So variety kayo ang mugiskut ka og Bible, Brother Jairo, variety kayo in terms of author. 1,500 years na siya na natibuok yun ang pulong sa Ginoo. But that's the Word of God. God breathed. Kaya kumingong ganit ka, all scripture is given by inspiration of God. The word inspiration meaning or literally means God breathed. Ang gibutang diri sa atong Cebuano, Brother Jairo, nga ang tibuok nga kasulatan gibugna sa to pa sa dihang iyang gibuhat ang tao, sa dihang gi-create niya ang tao. When God created Adam, iya kining gitayhupan. Mao na ang word nga God breathed. O sa dihang gitayhupan ni niya ang maong tao nga iyang gibuhat, sa permirog yung tao niyang gibuhat, o nahimong buhi nga kalag.
1: Yes.
0: Buhi ni pulong sa Ginoo.
1: Amen.
0: Mabita na mo yung tagkinahanglan, tag-revival, just read the Bible.
1: Amen.
0: Maunay mo, energize ni mo. Maunay mo, hatag ka ni mo, kusog. Maunay mo, hatag ni mo, perspective nga to sa unahan. Maunay mo, hatag ni mo, giya nga to sa paglakaw sa kinabuhi. Pero ato ni tanawon, Brother Jairo, kay ato nakita, ingon ini naman nga, pulong sa Ginoo. Mayroon taba nga, libro naman. So tanaw na to, the very process of time, the very process sa unsang paagi ato ning nadawat karon ngayon ini. Ato ning nakita kagahapon o katong niagim nga adlaw, that God revealed it unto men. Always na to gi-emphasize dini si Moses, which is the writer of the book of Genesis. He was not there.
1: Yes.
0: The very first three chapters of the Bible in creation, what siya dito? What man siya nang create ang Ginoo niya? Pag-create sa Ginoo, nag-jot down siya, murabag ka ng...
1: Tanawag sini,
0: di. Ano siya tawag ni? Murabag ka ng... Kanang nasa korte, bito?
1: Stenographer.
0: Di naman yung anana. So it was revealed... The words of God was revealed. Iyan ninggi padayag ngadto sa mga tao. And in the Old Testament, because we will be dealing with this once again, when we have the perfect Bible. Nakoy kastorya kaganina yun sa gi-reveal yun sa Ginoo, gi-propesya yun sa Ginoo. What would you question na Brother Jairo, but do you think God speaks to men to that kanang open revelation? No more.
1: That's right.
0: Nga naman, we have the perfect revelation of God, complete revelation of God. What na to'y panghitaon pa. Pero kung makisultin ang Ginoo ni mo personal in an event sa imong kinabuhi, dili na revelation. Mana ningon siya nga, in the Old Testament, He spoke through angels.
1: Yes.
0: Si Abraham o si Sarah, duha ka tao nga niagto nga to kanila, usahay magun mag, usahay ka ng naamagod tayo pagtulunan, Brother Jairo, nga kumingong ganitag ka ng mga angels, gipicture na nato sa panahon sa Mayo. Kaya numdun ko sa bata pa ko, ambot ka kita ba kayo ni? Panahon sa Mayo niya, butangan sila ka ng pako. Unya, mga babae.
1: Mga bata.
0: Mga bata pag yun. Pero kung imo na yung tanawon sa Bible, ang angel is a masculine in gender.
1: Yes, that's right.
0: Di ka kakitag angel nga babae.
1: Mm.
0: So kung mayong ka nga, gihimo ka ng mga bata, gipakuan pag yun. And in fact, kung tanawon mo sa Bible, ang mga archangels nga gipanganlan, tulo raman to sila, si Gabriel.
1: Yes.
0: Si
1: Michael.
0: Michael. And Lucifer. Puro ni mga lalaki. And the word angelos, a messenger, that is also masculine in gender.
1: Yes.
0: Mayong kag masculine in gender sa to pa, ang kada pareha bang moingon ka, Brother Jairo, bang moingon kag karpintero? Ang gender niya ana, laki na.
1: Yes.
0: Karpintera.
1: Maestro
0: man kung babae.
1: Yes, yes.
0: So kung ingon kag angel, masculine in gender na. So pagkangalan nga nagpadayag ang Ginoo ngadto sa mga anghel. Ikaduha, agi-review ni ini Brother Jairo. He spoke also through an audible voice. Klaro, dako,

0: put-on og iyang pulong by nature. Ato nang gikuha dito sa Roma, Romans chapter 1, nya verses 18. Romans chapter 1, mahitungod sa pagpadayag sa Ginoo ngadto sa iyang creation, nature. Ingon siya sa Romans chapter 1, then verse number, ingon siya sa verse, okay, basahan ako, verse number 19. Ingon siya, because that which may be known of God is manifest in them, for God hath showed it unto them.
1: Mm.
0: For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse.
1: Mm.
0: So nagpakita ang Ginoon, nagpadayag siya sa iyang kabubuton, nagpadayag nga ni siya sa iyang pagka-Diyos. Pero kay bawa kag unsay gibuhat sa mga tao, Brother Jairo, verse number 21. Because that when they knew God, so they nakaila sila sa Ginoo by creation. They glorified Him not as God.
1: That's right.
0: Wa nila himayaa ang Ginoo. Neither were thankful. Dili mapasalamaton. But become vain in their imaginations. And their foolish heart was darkened.
1: Mm.
0: Professing themselves to be wise, they become fools.
1: Mm.
0: I hope, I doubt kung allowed ba ko nini, Brother Jairo, but I try to illustrate this. Dunay usa ka balay nga naiiring.
1: Mm.
0: Kiniiring kay manangag bang gyud og kanang
1: sudan.
0: Sudan.
1: Mm.
0: Manangag og isda.
1: Mm.
0: Di nalagot ang tagiya karon ang yung iring ka. Nagto siya dito sa furniture shop.
1: Mm.
0: Nagpakulit siya og isda.
1: Da.
0: Gibutangan niya og kanang sauce kay sweet and sour.
1: Mm.
0: Mura ba og kanang skabitsi?
1: Skabitsi.
0: Iyang gipintalan pag ayo, Brother Jairo, nga tan-aw nimo mura gyud tinuod nga isda.
1: Mm.
0: Gibutangag sauce. Pagkagabi nag-observe siya. Nya kini siya ang iyang iring niya.
1: Mm.
0: And if you talk about animals, they are not governed by their rationality, kita rasyonal,
1: yes, mga
0: tanga tao. They're just governed by their instinct.
1: That's right.
0: Pagduol sa iring, Brother Jairo, wala gyud niya unsa, wala niya kauna, wala tanan.
1: Mm.
0: Ibalik siya glakaw uli. Kung sa to paminghoy. Ginana ba?
1: Mm.
0: Pero ang ingon din, Brother Jairo, ako rin i-illustrate sa ining ang pamaagi. Professing themselves to be wise, they become fools. And how many people karon, and how many so-called Christian organization, Christian churches, nga maingon ta, claiming themselves that they worship and they, maingon ta, naghatag og praises ngadto sa Ginoo gyud.
1: Mm.
0: But they become vain in their imaginations. Nga naman, verse number 3. And change the glory of the incorruptible God into an image. Not to sa imahin made like to the corruptible man, to
1: that's
0: the
1: right.
0: Birds, four-footed beasts, and creeping things.
1: Mm.
0: So verse number 23, sa Cebuano, ingon ini ang pagkapahayag niya, Brother Jairo. Ingon siya sa Romans chapter 1. Unya verse number 23. Niyon siya sa verse number 23. O giilisa nila ang himaya sa dili madunuton nga Diyos sa pagkasama sa larawan sa mga tao nga madunuton og sa mga langgam og sa mga mananap nga may upat katiil og sa mga nagakamang sa yuta.
1: Mm.
0: I'm just trying to be able to make it explained in our own kanang language, Brother Jairo. Kaya ang nahitabo, all the people, there are many that are educated right now. But when it comes to spiritual things, they don't have.
1: Yes, that's
0: kaya
1: right.
0: Kaya bawa ningon ang pulong sa Ginoo, Brother Jairo. Ningon siya sa Hosea chapter 4, verse number 6. Ningon siya, my people are destroyed for the lack of knowledge.
1: Yes.
0: Ang ako mga katawhan, nahimong unsa napukan.

0: My people are destroyed. Ang ako mga katawhan naguba. Ang ako mga katawhan nahimong na naluka pa.
1: Mm.
0: Tungod sa kakulang sa kahibalo.
1: Mm.
0: Mabitaningo ko nga, anything with regards to doctrine rises and fall in the doctrine of the scripture.
1: Yes, that's right.
0: In the doctrine or in the teachings of bibliology. So, God communicated through nature, through creation. Gipakita po niya ang iyang kabubuton to animals. Nindot kayong conversation sa the first animated object.
1: Yes.
0: Si Balaam. Si
1: asno.
0: Ang asno.
1: Mm-hmm.
0: Ingon ang asno nga, imo ako manunta kang amo.
1: Uh-huh.
0: Nya, iyan ang gilaparo. No? Ang muna ko pasabot nga, ang kabubuton sa Ginoo, he can use animals.
1: Yes.
0: And that's a great rebuke nato nga mga rational nga being.
1: Mm.
0: Ingon ang Bible, if nobody will preach, I will let the stone cry out.
1: Yes, that's right.
0: Nya, ngano maghuwat pa man tag bato? It happened in the Old Testament nga gigamit niya ang animals.
1: Mm-mm.
0: Ang asno para pagsulti sa iyang kabubuton ngadto ni Balaam. And God also spoken to dreams sa mga damgo. Pero karon ang damgo sama sa gingon sa Ecclesiastes, that is in the multitude of business. Lakton nga pagkasulti gikapoy lang kasi mong trabaho.
1: Mm, mo na.
0: Nya karon kay ang Biblia natapos naman, ang kabubuton sa Ginoo, wala na niya gipadayag through dreams.
1: Mm-hmm.
0: Then he spoke also through visions. Unsa diferensya sa dreams o vision? Ang dreams, natulog.
1: Tulog.
0: Ang vision, mata.
1: Mata, yes.
0: And in the last days, God spoken unto us by His dear Son, and through the living word. But in the Old Testament, there is what we call God also had spoken through Christo, that's Christ, and Phanes, the word Phanes, angelic appearance. So katong nagpadayag niya sa Genesis chapter 18, katong duha, ang gitaw dito sa Bethlehem.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga naman, niingon man siya nga, and sometimes, doon na maging mga katawahan nga, dili mo tuo sa pagka-Diyos ni Kristo, kay naabaday ko ng Diyos nga mataw.
1: Mm.
0: Naabaday Diyos nga uhawon.
1: Mm.
0: Naabaday Diyos nga gipaningot. Naabaday Diyos nga gigutong. Naabaday Diyos nga nihilak. That's all accusation for those that will not believe in the deity of Christ. In deity of Christ. But those are simply because God is a spirit.
1: Yes.
0: Nya unsaon man pagluwas niya sa mga tao, mabita niya siya nga, ug iyang gihubo ang iyang pagka-Diyos. Philippians chapter 2.
1: Mm.
0: Ug sa iyang paghubo niya sa iyang pagka-Diyos, misulob sa lawas sa tao. Ningon na siya, and made fashioned as a man.
1: Yes.
0: He humbled himself.
1: Mm-hmm.
0: Ngani wa siya katugan gani ang iyahang unlan bato.
1: Mm-hmm.
0: But that's not the beginning of life, neither appearances
1: existence
0: of the Lord or existence of the Lord Jesus Christ.
1: Yes.
0: Kaya ningon man siya, before Abraham was I am.
1: That's right.
0: So wala pa si Abraham, ako mauna.
1: Mm-hmm.
0: And it is a great claim of the Lord Jesus Christ that only God can claim it. Kaba ko unsay claim ni Jesus Christ? Ningon siya, I am the Alpha and the Omega. I am the beginning and the end.
1: Mm.
0: Kung dili siya Diyos, ganun mo ang kun siya ana?
1: Yes, that's right.
0: I am the Alpha and Omega. So wala pa ang tanan, ako mauna.
1: Mm.
0: So wala pa si Abraham, ako mauna.
1: Mm.
0: I am. And that's a great kanang title of Jehovah.
1: Yes.
0: I am,
1: yes.
0: Ako.
1: Mm.
0: So pagkasulti ni anak niya, he was talking about the angelic appearance of the Lord Jesus Christ. He appeared.
1: Yes.
0: In Hebrews, iya mangkuning gi-quote ni Paul nga,

0: Hebrews, He appeared even to the Israelites. Mm. No? So mao na yung mga pagpadayag sa Ginoo sa iyang kabubot, revelation. Reveal, igipadayag. Chapter 1, verse number 21. Second verse na nato about inspiration. The first is 2 Timothy. First or 2 Peter chapter 1, verse number 21. 2 Peter. Basahon ako. For the prophecy came not in the old time by the word nato. Buhi ka nagigam to inspiration. But holy men of God unsa spake. So unsa paagi ni sulti? Spake as they were moved by the Holy Ghost.
1: Mm-hmm.
0: So ang ilang pagsulti tungod kay gilihok sa balaan nga espiritu.
1: That's right.
0: So there is the human aspect of the Word of God, but there is also the divine aspect of the Word of God.
1: Mm.
0: Moingon ta, human penmanship, ang pagkasulat sa mga tao, under divine authorship.
1: Yes.
0: So ang nagsulat mga katawhan sa Ginoo, namagod tayo mga pilosopo nga mga tao, nga moingon nga, ah, kanang Bible, sinulat ram nagtao, oh. Ngano mo to umantanay na? Ngano mo to umakag newspaper, sinulat man nagtao?
1: Okay.
0: Di ba?
1: Mm.
0: Nganong tao ang magsulat kay ang mensahe para sa tao?
1: That's right.
0: Kay kung ang mensahe para pa sa iro, ang iro mo ipa sulatun. Pero kung ang mensahe para sa tao, niya ang musulatan na iro, di na tamuto.
1: Samot.
0: Muingon na inong tao, tuuman mo ang iro,
1: iro
0: man.
1: Iro man isuwat.
0: But dili sa ni ordinary yung nga tao.
1: Yes.
0: Kay ang gingon diha, they were holy men of God. They speak as they were moved by the Holy Spirit.
1: Mm.
0: Sa dihang gi tugahan si o ang mga katawhan, mga writers, they were inspired. The word also is inspired. And these holy men of God spake as they were moved.
1: Yes.
0: By the Holy Ghost. Ang first step when it comes to the perfect Word of God, nato nga pagtanaw, Brother Jairo, number one is the revelation. Number two, the word inspiration. That is from Revelation, Jairo, from to man.
1: Yes.
0: Gireveal niya, kanto ka Moses. Inspiration from prime material. Anong atong gijira? They were under a clay.
1: Mm.
0: Nya na develop na usap na ngadto sa trunk bark of a wood tree.
1: Yes, yes.
0: Then nanipis na ngadto sa usa ka kanang muturok into marshland kanang mga dapi-dapi unsa ni term ninyo diri kanang daplin bitos dagat nya daplin sa suba. Dunay usa ka tanom diha nga muturok muna ang word nga papyrus.
1: Mm.
0: Diha ang word na to nga paper.
1: Yes.
0: Kay kaniadto ang pulong sa Ginoo ila pun isulat ngadto sa panit sa mananap.
1: Mm-hmm.
0: So, gikan sa gipadayag sa Ginoo ngadto sa tao, ug tungod kay ang Ginoo is the same yesterday, today and forever, He wants to have His word revealed ngadto sa pirmiro nga tao ugantod sa katapusan ng tao.
1: Yes.
0: And it will never be a repeated revelation. Mao bitang mga tao mingon nga gipadayagan ko sa Ginoo. No? Man naman kay ang Ginoo nagpadayag, gisulat.
1: Yes.
0: So, ang gipadayag sa Ginoo ngadto sa mga tao ug ang mga katawhan, holy men of God, almost 40 of them in 66 books, gisulat, unsay gireveal sa Ginoo.
1: Yes.
0: And that is what we call the process of inspiration.
1: Mm-hmm.
0: Unsa to ang word ng inspiration? Gitayhupan. Ikaduha, if we're going

0: Padayon ta sa atong gisgutan mahitungod sa pulong sa Ginoo, gi-reveal niya ang iyang kabubuton, not only kabubuton, iyang plano, purpose sa kinabuhi. And that is from God to man and from man to any writing materials in the Old Testament and in the New Testament.
1: Mm.
0: That is what we call the process of inspiration. From God to man, gi-reveal niya. And from man to any of the writing materials, that is what we call inspiration. Ang words niya ato ni tan-aon, Brother Jairo, unsay gi-inspire. No? But we have a texter din hi. Ningon sa good evening, Pastor and Brother Jairo. Unsa man inyo comment bahin sa 12 lost books of the Bible kuno.
1: Mm-hmm.
0: Apil diha ang the book of Jasher na na-mention put somewhere in the book of the Kings sa King James version of the Bible. Yes, dunay mga gipang-mention diha ang even sa book of Jude. There is what we call the book of Jasher, no? Nga pagkasulat nga naa ni nga maong libro. There is what we call the process of canonization. And this process of canonization, ang pagpili na unsay mga libro nga inspired, unsay mga libro nga iya gyud sa Ginoo. Okay. There are some books that are written, panalitan, historical value, book of Baruch, kanang gitawag nila, but this is different nga Baruch, ang secretary ni Jeremiah, Baruch may pangalan. But this is not the Baruch nga giingon nila because of the style of writing sa Jeremiah.

Hello, ako si Jupiter Mabolok sa DepEd Division of Bohol. Gihangyo ko kamo sa pagpamati sa Landmark Radio 106.9 FM, your best choice of sound Christian music.

Good morning. Welcome sa Tulumanon Daily in the Word. Kini si Pastor Anyano Morales, ikaoban ninyo ning Tulumanon diin adunay pagbasa o pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Hinaot, mapanalanginan ka.

كان لينوغ ما اوني مي بينانجس لينوغ او اكتوالي ام انجيل ما جوي مي باديكين سيباتو pero aku tu sangat perkongsa angak lagi on jere ah orang tanawa dia usah kadaku melinu gaya ang angel megi isagino omi kana om kasi langit om mi ab mi abot om mi baligin sa pabalik sa bato kaya bro ngano kay pagbaligin sa angel sa bato nilinu ah so makita na ang sulod-sulod nganan so kung makita na ang sulod sa lumanganan, makita nga tataw yun nga na banaw ang Ginoo. Kaya mga tao, makasun naman sa lumanganan, makita nga dito nga, wala din patayang lawas sa Ginoo. At na lang panapton, iputos sa mga hibilin. So, makonvincer sila 100% nga na banaw na ang Ginoo. Oh. Sa itong kabahin, mga higala, ang pagkabanaw sa Ginoo, usa kini ka mahinungdanong kabahin sa Ebanghilyo o kining tawag maayong balita. Kaya nga naman, at kung mabasa sa 1 Korinto Kapitulo 15, versikulo 1, dugang pa mga isoon ako may pahayag nga na kaninyo, ako magpahayag nga na kaninyo sa maayong balita nga akong giwali nga na kaninyo na iniusab nga gidawat o dininiinig kamo na nagbarog. Oni ang pulong ni Apostol Pablo sa 1 Korinto Kapitulo 15, versikulo 1, ngadto sa mga taga-Korinto. Versikulo 2, pinaagin ni kamo usab ng aluwas kung inyong gibutang diha sa panunduman unsa ang akong giwali nga kaninyo gawas kung kamo mituo nga kawang. Kay ako mitugyan nga kaninyo una sa tanan sa ako usab nga nadawat giunsa nga si Jesus ang giunsa nga si Kristo na matay tungod sa atong nga sala. Sumala sa mga kasulatan. 4. O nga siya gilubong, o nga siya nabanhaw, sa ikatulo kaadlaw, sumala sa mga kasulatan. So, kini hindi ay pagkabanaw sa Ginoong Isunan, mawin ang katapusang aspito sa maing balita. O, di yun matawag maing balita ay gala kung wala ng pagkabanaw. Kaya kini pagkabanaw sa Ginoo, nagpasabot ni nga ang Ginoo di ay makaluwas yun. Kaya gibuntog man yung kamatayon. O makita sa nimo nga ang Ginoo mutumang yung saad kaya iya manangi saad sa iyang mga pagpahibalo sa wala pa sa namatay nga namatay sa ikatulukan ng banhaw siya. O. So sa ito pa ay makita ito nga si Kristo usagin ka tinunanay nga manluluwas. O gani sumala ni Apostol Pablo diri sa 1 Corinto 15 na sa verse number 2 pinaagi din ni kamo usab na nga luwas. O, kato may balita ba? O. Sa itong may higala, naatay usak ka man luwas nga sigurado yun nga makaluwas. Lahi siya sa founder sa ubang mga reliyon nga wala na banhaw. Sa mapanalitan si Buddha, sa mapanalitan si Confucius, sa mapanalitan ni Muhammad nga propeta sa mga Muslim. Oh. Kisa pa ubang mga founder sa reliyon. Wala sila na banhaw. Apan si Jesus na banhaw higala. Na banhaw siya. Og aron gyud nga paghatag emphasis sa iyang pagkabanhaw, gipalinog sa Ginoo atol sa adlaw sa pagkabanhaw. Kaya pwede ra baya gyud katubang bato ba ligid sa mga anghel nga di unlinog no. Pero gipalinog sa Ginoo gyud. So tama kita diri mga higalaan. Dunay linog sa panahon sa pagkabanhaw ni Jesus. Aron makita aron mabuligid tong bato o sa naligid ng bato gikan sa putahan sa anghel sa pulubong makita nang sun sa lumanganan ang mga tao makasun na sa lumanganan kaya siyempre may nag-alit tong bato sa baba sa lumanganan ang mga tao di makasulo di makita nang to makita nang ebidensya nga wala nang Ginoo diha so katong maong linog
pamaagi to nga ang tao makasiguro gyud nga nabanhaw ng Ginoo. Oh. So kita karon higala, wala na kinahanglan nga mo tan-aw pa ta sulunganan sa Ginoo matuo ta nga nabanhaw ang Ginoo. Kining balaang kasulatan nga gisulat sa mga apostoles higala nga nag-ingon nga nabanhaw ang Ginoo, paigo na mo kumbinsi nato nga nabanhaw ang Ginoo. O kung mabasa ka sa balaang kasulatan, may babasahan niyo nga bahin sa kasulatan, may balo ka nga ang Ginoo di ay, di lang kutom nga ilansang siya sa krus. Namatay siya. Di lang kutom nga namatay siya, gilubong siya. Tulog ka adlaw sa sulunganan. Apan di lang kutom nga tulog ka adlaw sa sulunganan, nabanhaw siya. O di ganit, di lang kaya kutom nga nabanhaw siya. May kaya pa sa langit. O tuwa ka ron, tuwa sa kamutuga mo sa mahan, nangamuyo alang ka na to. Yun na, kanindot higala ang balakasulatan kung mabasa ni mo. Nakumplito ni mo imong kahibalo sa mga mahinudanong informasyon nga imong gikinanglan may karabutan sa kinabuhin ni Ginoo Hesus. Ang pangutana karon, mutuo ka ba? Sa may balita, tuwi ka na higala. Ang may balita, na adiha ang gahom sa Dios sa kaluwasan sumala sa Roma 1:16. Kung di ka mutuo sa may balita, di ka maluwas. O kung di ka maluwas, alaot niya ka dito sa impyerno. Dito karon si katulong higayon di endo na linog may karabutan ni Ginoo Hesus Kristo. Ato ka nang mabasa sa Pagpadayag Kapitulo 6. Pagpadayag Kapitulo 6. Versikulo 12 ngadto sa versikulo 17. Kung akay Biblia palihog sinibala, bilihi palihog. Pagpadayag Kapitulo 6, versikulo 12 ngadto sa 17. Ningon dinhi. Og ako mitan-aw sa diha nga siya nakaabli na sa ikaunom nga silyo. Og tan-awa adunay usa ka makusog nga linog. Og ang adlaw na himo nga itong sama sa panapton nga sako nga sama sa panapton sako hinimo sa buhok. Og ang bulan na himo nga sama sa dugo. 13. Og ang mabituon sa langit na nga tagak nga to sa yuta. Bisan sama sa usa ka kahoy nga igos nga nangatagak sa iyang linghod ng mga igos sa diha nga ang nga sa diha nga siya giuyog sa usa ka makusog nga hangin og ang langit na wala ingon sa usa ka basahon sa diha nga kini gilukot og ang matag bukid og isla na nga balhin gikan sa ilang mga dapit og ang mga hari sa yuta og ang bantugan ng mga tao og ang adunahan ng mga tao og ang mga pangulo na kapitan o ang mga tao nga kusgan o ang mga tao nga o ang matag ulipon o ang matag tao nga gawas nun mitago sa ilang kawalingon diha sa mga langob o diha sa dagkong bato sa kabukiran o maingon nganto sa kabukiran o sa mga dagkong bato tumpagi kami o tagui kami gikan sa naong niya nga nagalingkod sa trono o gikan sa kapungot sa ating kaniro. Kaya ang dako nga adlaw sa iyang kapungot miabot o kinsa ba ang makahimo sa pagbarong. So doon ay usak makusog na linog o kining maong makusog na linog usa lang po ni ka sa mga katalagman ni tabo dungan ining panahona kaya at makita agarin ang iyong madri nga ang adlaw na himong itom sama sa sako na hinimo sa buhok ang bulan na himong sama sa dugo o kami tuon sa karangitan na hugas yuta. Anong makaiyong muntang may kalabutan ni sa kinabuhin ni Ginoo Hesus Kristo? Kaya itong mabasa din sa Mateo Kapitulo 24. Ang kining panghitabuan ng kahilaan may kalabutan ni sa pagbalik sa Ginoo. Mateo 24. Atong basahon sa versikulo 29. Kung nakay Biblia pareho sa inyong balay, abilihin palihog. Mateo 24, versikulo 29, may nakikita niyo. Diha-diha human sa kasakitan ni adtong mga adlawa. Ang adlaw pagapangit-ngiton. O ang bulan dili muhatag sa iyong kahayag. O ang mga bituon, mga hulog gikan sa langit. O ang gahom sa kalangitan pagauyugon. O, mawag niya ang nahitawo sa itong pagbaday kapitulo 6. Ang adlaw pangitngiton amo ni kay mga adlaw himo kung sama sa kwangod himo sama sa sako nga hinimo sa buhok
Oh, ang bulan din na muhatas kahayag ano man kay mahimong sama sa dugo ang bulan. Og mabitoon mga hulog gikas langit o mao ni mao ni ang isaktong pagka sulti dito sa kuan pagbalik ko dito sa size. Oh. Versículo 30. Og unya magpakita ang ilhanan sa nasa tao diya sa langit. Og unya ang tanang mga tribo sa yuta magsubo og sila nga og sila makakita sa anak sa tao nga nagaabot diha sa kapanganoran og sa langit uban sa gahom og dakong himaya. Oh. So inigdayong patigohog ni Jesus Kristo magkaisunan, dunay linog may tabo. Oh. Linog may tabo. Yung mga tao diskalibutan magminatay sila. Nate o? Nasa verse 30, og unya ang tanang mga tribo sa yuta magasubo. Magsubo. Dili mo natay magsubo dai. Og sila makakita sa anak sa tao nga nagaabot diha sa kapanganuran sa langit gikan sa gahom og dakong uban sa gahom dakong himaya. Kagilaan dili di ay malipay ang mga tao na bilin ni kalibutan na ipakita sa Ginoo. Magsubo sila. Kaya naman gisalikway man ang Ginoo. Kaya kanang mga tao nga nagsalikway ni Kristo Jesus karon mauna sila ang mahibilin panahon sa paglalin sa Dios sa iyang matinubos na sa langit. O kung mahibilin sila, mauna sila makatagamta sa katalagman nga mudangat ng kalimutan na. O doon ay bilang nga buhi. O mauna sila kining nakakita sa Ginoo pag, pagpatighog niya. Pipila na sa mga tao na buhi pa sa mga katalagman. Di sa daitanan yun ay mamatay sa talagman. Doon na po ipipila pag mabuhi. Na makita sila sa Ginoong Hesus ay nagpatighog na ng kalimutan na. Pero niya siya, magsubo sila. O kung basahon niya ang pagpaday kapitulo 6, manago sila sa mga langob sa kabukiran. Ang magpatumpag nila sila sa mga bato. Kaya din sila makatubang ni Kristo Hesus may higala. Tiyaw mo na. Higala, mga tanah pwede mo ikaw karon. Di kakausa o niya kain mga tawahan na. Nga mahadlo ka, matubang sa Ginoong Hesus. Kaya nga naman, wa ni mo siya tuuhi. Gibaliwala niya ni mo ang iyang sakripisyo dito sa krus. Huwag ka magpakabana sa iyang pagpasakit para maluwas imong sala, mabayaran imong sala. Huwag ka naghata og bili sa gasa sa kaluwasan ng ang gitanyang na libre ka nimo. Baliwara nimo. Huwag ka musto to nga pinaagi ka niya maangkon imong kinamigdayon kaya nagtungi ka nga pinaagi sa imong maing binuhatan, pinaagi sa imong pagbabautismo, pinaagi sa imong pagpamimulog sa imong reliyon, maluwas ka. Aw, kung maunay imong gituuhan, hinatunta nga, mausab na samtang wala pa niya ang paglalin. Kaya maawag ka ang paglalin niya, maunay ka na imong gituuhan. Pangandami na lang yun ang mga katalagman ng mudangat ng kalimutan. Pangandami na lang yun niya ang pagpangitag langob sa kabukiran ng mataguan niyo. Kaya ipatinghog sa inyong kalimutan, usapan niya ka sa mutago sa mga lungib. Magpatumpag na ng kasbato. Kaya di ka magkaako matubang sa Ginoo nga ibaliwa ni mo yung sakripisyo. Igala, inatunta nga di pa ni metabo ni mo. Ha? Inatunta nga, maganda mo ka. Pero abin ni mo, di naman ta ang kinahanglan pa nga maabot ka ni putuwa sa kinamuhi ba? Ha? Kanang man ay karunbe kun magpaubos ka sa iyong kalingon. Ang kuno ni mo makasala ka, ang kuno ni mo nga di ka makaluwas magalingon o magpaluwas ka sa Ginoo. Ang iyo asya, ang Ginoong Hesus, makasala ko, luwasa akong kalag. Dawaton ka na ako, maluwas. Dayon sa masikasing, luwasa ako. Igalas mga sa pulong sa Ginoo, Roma 13, kay ang sibisan kinsa nga mutawag sa ngalan sa Ginoo, maluwas. Tiyanin mo yung ka, ah, kasayon ba anak di ay? Yes, nahimong sayon. Alang ka na to. Kaya nga ano, ibugtian ka na sa sakripisyo ni Jesus dito sa krus. So, apa siya lansang, gilunan siya, gibunalan siya, gilatigo siya, gisagpa siya, gilabnutan o bungot ay ang nao. Gipasaan sa krus, gilansang, nagbitay sa unang kaora sa krus, pagkamatay niya, gidugsak o gidughang ubangkaw ang iyang kilid. O niya, tabo niya, higalang. Muna tumog sa sakripisyo ni Jesus na himong gasa lang na ito ang kalwasan. Ayaw ka na, ayaw ka na ika
pagkaminos nga gasa kay kinabuhi sa butong anak sa Dios ang gibukti niya na. Kapungtan kasi ang kapungon sa Dios nga pwede unta mawala diha nimo kun imo sa tuuhan, magpabilin diha nimo kun di nimo sa kadikan nimo sa dawaton. Hinaot ko nga tuuhan nimo ni. So doon ay mga dagkong linog no, nitabo, may kalabutan ni Kristo Jesus. Sa iyong kamatayon, doon na linog nitabo. Sa iyong pagkabanaw, doon na linog nitabo. O sa iyaon niyang pagbalik, adunay linog na mahitabo. Hinaot ka kinimang magpatuoran, mahimong panalangin kanimo. God bless us all.